0: supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o bagong driver nga batanon. Unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
0: Wa manoon, Master. Natingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:08 in the morning, mga katropa, alas 8:08 na. Sa iyo, kabutagon, mga iksundo ni Kanon, sa ato pa tayo nga pagpangalagat sa programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Welcome back sa ato mga kaiksunan, sa ato mga katropa, sugi, hindi pa minaw. Ano po taga, mga higala? Kumusta ang ato kabutagon, Kanon, na maraumon nga Martes, mga higala? Adlaw nga Martes, pitsa 7 na, bulan sa Hulyo. Tuig 2016 mga katropa. Tawag niya po ninyo karumbuntaga mga igsoon si katropang Vicente Bichon IV na maganda mga higala sa atong technical partner engineer sa technical side mga igsoon. Kauban na ito karumbuntaga si katropang Virgil Picong Ordines. Dari na tayo mga igsoon sa lain pa natong mga iskutanan mga katropa. Karong adlaw mga higala mao ang ika-usa katuig or 12 months sa People's Administration mga igsoon. Og mauni mga katropa ang mga maayong balita ubos sa 10-point agenda nga Mati for All nga gipangunahan mga higala sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo C. Almario isip giya sa pagpaderbisyo sa publiko para sa tanang katawhang Batinians mga igsoon. Kay karong adlaw mga higala ang untop sa kasumaran sa usa ka tuig. 12 months gyud mga higala. Ubay-ubay mga katropa ang nahimo sa atong People's Administration sa atong syudad sa Mati mga katropa. Pinaagi niining Mati for All agenda. Kining modernize sa local governance mga higala sa letrang M. Now, usa diri mga katropa sa gitutukan mga igsoon ni Mayor Mayo C. Almario mao ang pag sukit-sukit gayod mga higala o kining pag-streamline mga igsoon sa internal paperwork aron matagaan o garantiya mga higala ang ato mga job order employees makadawat yun sa ilang mga sweldo on time mga katropa. Amoni ang usa mga higala sa paningkabutan o giuna mga katropa sa atong People's Administration. Gawas pa rin mga higala gi-inspect pod o gipaayo mga higala ang atong mga public restrooms. Diya karon sulod sa City Hall mga higala o sa atong mga public markets mga igsoon. Kay usa ni sa problema nga giabtan mga katropa sa atong People's Administration kini mga dili mga higala mugana nga mga CR mga igsoon diha karon sa atong City Hall ug public market mga katropa. Gilunsar pod mga igsoon sa atong administrasyon mga higala kini gitawag nga garbo sa palengke mga katropa. Kining garbo sa palengke mga igala kung sa din gahatag og awards mga katropa ang atong local government unit aron baka dugang mga higala sa encouragement para mapabilin mga igsuon nga limpyo og hapsay ang atong mga market sa syudad mga igsuon. Dos pa niini mga higala nagpag-apod-apod usab og 40 ka mga smartphones mga igsoon ngadto sa social media coordinations para sa 40 ka mga offices mga igsoon diri karon sa atong local government unit para masayon na lamang sa ila mga higala ang public to message the government environment or practice mga higala. So at least mga katropa nga maabot gyud sa katawhan pinaagi pud sa social media ang nagkadaiyang buhatan sa atong local government unit mga katropa. Naghatag pud mga igsoon ang atong People's Administration og mga bag-ong computers, printers og portable nga speaker sa 40 ka sa mga City Hall offices para mas mapadali ang ilang daily work mga igsoon. Nag-hire mga higala ang atong syudad og 8 ka mga certified public accountants og 3 ka mga lawyers mga katropa para masigurado gyud nga ang tanang public financial accounts og legal transactions sa syudad are completely honest and proper.
nga wagyo'y limbong mga higala sa tanan mga igsuon nga transaksyon. Pinansyal nga transaksyon sa publiko nganha karon sa mga buhatan ubos sa atong local government unit sa syudad sa Mati mga igsuon. Nag-activate pod mga higala ang atong syudad sa pinakauna mga igsuon nga internal audit unit para mga higala striktong mabantayan o mapanalipdan mga katropa ang buhis sa katawhang mandinyan sa mga igsuon nga ginagasto sa atong syudad sa mga proyekto o programa mga katropa. Doon na po yung mga front desk or frontline desk staff o office workers mga higala ang gibansay mga igsuon pag-ayo para makahatag sila mga higala o external customer service. Kining pag nindot mga higala nga pag abi-abi o pag assess mga igsuon pagdawat sa reklamo o sa panginahanglan sa katawhan dira karon sa local government unit sa City Hall mga higala. Unya nag-set up po mga higala ang atong syudad o centralized buying system para mahimo mga higala ang tanang government orders to be more transparent and efficient. Dunay system karon mga higala ang ginagamit ang atong City Hall para masayon mga higala og paspas ang tanan nga mga government orders og transparent pod mga higala kung unsa ang ginagastuhan sa atong syudad sa Mati mga katropa when it comes to the people's money mga igsuon. Nag-assign pod mga higala ang or ni lagda po mga katropa ang atong local government unit pinaagi mga igsuon sa buhatan ni Mayor Joel Mayo C. Almario og libre mga higala nga agreement. Kining agreement mga higala para sa libre nga technical skills training and livelihood mga higala para sa atong mga local residents diri karon syudad sa Mati mga igsuon kauban mga higala sa People's Administration ang TESDA diri mga katropa. Yan naging partner po mga higala ang atong LGU Mati sa Davao Oriental State University Condorso para matagaan mga higala ang atong mga estudyante o hands-on experience pinaagi sa internship slots nga gihatag karon sa syudad sa Mati mga igsuon. Labi na itong dunay mga kurso mga higala nga nanginahanglan o extensive o nindot mga higala nga kasinatian o experience para ilang mahatag mga higala o ilang matunan ang ikinahanglan mga higala nga mga aspeto bago kini sila mahuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga kurso mga katropa. Niya giya close pod mga higala ang atong syudad sa Mati o kasabutan tali mga higala sa Mati Doctors College para makahatag sila mga higala o local medical students to provide local medical students with professional government internship opportunities. Importante po ni mga katropa, mga higala, kay kining ato mga local medical students, instead mga higala nga dito pa ni sila mag-actual training o di ba mag-on-the-job training mga higala sa Davao, sa Tagum o sa uban pang Lagyo nga mga dapit, doon na nay internship slots karon mga higala ang city government nga gihatag o rehatag kanila para diri na lamang mga higala di na sila mulayo pa sa pagpahigayon mga katropa sa ilang internship o kining para maka-experience mga igsuon sa ilang internship opportunities mga katropa. Gipartneran usab mga higala sa LGU Mati o sa atong Second Congressional District Office sa Buhatan ni Congressman Chino Miguel D. Almario ang syudad para dalhon mga higala kining PMA Entrance Examination o PRC Board Examinations mga higala para sa mga teachers o criminology diri mismo sa City of Mati mga higala o giparingkamutan pa mga katropa nga madugangan pa kining mga testing venues mga igsuon sa maong mga examinations mga higala. Kining PMA Entrance Exam o PRC Board Exams mga igsuon na anak kanato diri sa syudad sa Mati mga katropa. Nagmugna po mga higala ang atong LGU Mati
og framework mga higala para sa tuition assistance nga mga programa sa atong syudad to financially back para matabangan mga higala ng atong mga local students nga naningkamot mga higala nga mahimong doktor o mga lawyers mga igsuon. So, doon ay programa mga katropa si Mayor Mayo ani ha. Yan ang tuition assistance sa program nga gibuhatan ng mga higala og igog nindot nga framework para ma-assister gayon mga katropa og matabangan kining mga estudyante mga higala nga gusto mga katropa makahuman sa profesyon mga higala isip doktor og mga abogado mga katropa. Unya currently mga higala gina-develop matod pa ang atong Social Development Academy kauban ng Durso para matugutan mga higala ang komunidad o ang kining mga volunteers mga katropa to turn their leadership training into credits for actual college degrees mga higala. O so magkining matabangan mga igsoon katong ato mga community volunteers mga higala anang ma-develop kining social through the Social Development Academy kauban ng Durso matugutan mga higala nga ato mga community volunteers pinagin ining ilang mga leadership training mga higala nga mahimog kining actual credits sa actual college degrees mga higala. Nag-distribute po mga katropa ang atong syudad o mga school supplies mga igsoon para sa ato mga kabataan sa nagkadaiyang kabaranggayan sa atong syudad. Pinagin ining mga mobile caravans mga higala nga gihatod ni Mayor Almario sa People's Administration ni Agyon Stug Karans Katawahan diri sa syudad sa Mati mga higala. Naghimo po ang atong syudad mga higala og digital nga plataforma na mao'y muling karon mga higala mo konekta sa local TESDA graduates nato directly mga higala sa mga industriya og mga employers para sila makakuha mga higala og sakto nga trabaho hao mga higala sa ilang gitun-an diha karon mga skills training gikan sa TESDA mga katropa. So mo lamang kini mga igsoon ang pipila ha sa kinini ang gipaningkamutan mga katropa sa atong syudad sa Mati sa first 12 months mga igsoon sa atong People's Administration og ni Mayor Joel Mayo Z. Almario. 8:21 in the morning na mga katropa ginikanan. Umalik mga higala ang programang Bullseye sa katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga

0: yung vocal ko.
1: Marlene, o siya, nagsiyot akong bumiyan sa ginga sa'yo. Nang buwak ko babungog, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom mo kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong na

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dili sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:27 in the morning, mga katropa, alas 8:27 na. Kasayang kapuntago at mga eksundri karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programa ang Bullseye, mga katropa. Tawad kaya po ninyo karapuntaga si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Nabagat na mga eksundri sa ato mga technical partner, engineers, technical side. Tawad na ito karapuntaga, mga igala, si katropang Ken, katropang Virgil Picong Ordinesa. Nag-relax pa itong atong usa ka technical partner, engineer, mga eksundri. Daw ang pag-asa, mga higala, nag-anunsyo. Medyo dako-dako gyud nga bagyo, mga higala, ang atong giyakuan, mga katropa, paabot karon, mga igsuon. Nag-order na, mga higala, ang atong presidente, mga igsuon, ngadto sa mga government agencies. Mag-implementar na, mga igsuon, og preventive evacuation measures. Lakip na, mga igala, sa pag-evacuate ining mga high-risk areas in preparation, mga igsuon, sa pagsulod. I-typhoon na Bavi, mga igsuon, nga doon na pa international name karon. Kung kaya pa rin kasulod, mga igala, sa atong Philippine Area of Responsibilities. Kung kasulod ni mga igala sa atong PAR, panganla ni mga igala o typhoon na Inday. Posible, mga higala, nga karon kunong gabhiuna or ugmang buntaga musulod sa atong Philippine Area of Responsibility, mga igsuon. Kining naisigutan, mga higala, nga bagyo, mga igsuon, nga si Bagyong Inday, mga katropa. Kining paninguha karon, mga igsuon, sa atong gobyerno, kining whole of the government approach matod pa, mga katropa. Paninguha o panigurado kini mga igsuon nga ang atong tanang government agencies mulihok gayod, mga higala, para mapugngan, mga igsuon, o malikay, mga higala, ang atong katawhan sa kalautan, mga higala, tungod nining nisgutan nga bagyo, mga katropa. Ang forecast sa pag-asa, mga higala, sa 5 a.m. today, baka sinati gihapon, mga higala, ang western section sa Mindanao. Nining southwest monsoon, mga igsuon. Kasinati tag localized thunderstorms, mga higala, nga makapekto karon si Buc Mindanao area, mga higala. Kining si tropical cyclone karon, mga higala, nga si Bavi o kumusulod sa atong PAR. Panganlan nga Inday, mga higala, as of 3 a.m. to be at 3 a.m. today. Kining si Super Typhoon Bavi, mga higala, naana, mga higala, 2,010 kilometers away east of Central Luzon, mga igsuom. Doon na kini maximum sustained winds, mga higala, nga 240 kilometers per hour, mga igsuon, ang gustiness niini, mga higala. Ang Zamboanga Peninsula, mga higala, sa Lanao del Norte og Sultan Kudarat, giingon, mga higala, nga makasinati sa mapanganuron nga kalangitan ni Dubanan, mga higala, sa kadag-kadag nga pagulan, kilat, mga higala, o kining pagpanalugdog, mga higala, tungod sa southwest monsoon. Posible po, mga higala, ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan, mga higala, ngadto sa usahay kusog, mga higala, ng pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, mga higala, kasi natin usab o panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganulon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, mga higala, kilat o dalugdog tungod sa localized thunderstorm nga atong nasinatian. Posible usab nga ang pagbaha, mga higala, o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms, mga igsuon. Hinay nga ito sa kasagaran na mga kasarangan, mga higala, ang dagan sa itong hangin garong buntaga nga magagikan sa habagatang kasadpan nga bahin ngadto na sa kasadpang direksyon, o ang kanagatan, mga higala, hapsay nga ito sa kasarangan nga pagbalod ang atong sinatian, 0.6 to 1.2 meters, mga higala, matod pa
ang katas-on sa atong pagbaha karong buntaga, mga igsoon. Medyo na-feel na nato, mga katropa. Medyo na doon na ay sinyalis, mga igsoon, ng atong kalangitan nga mangin na madagumon karon nga kabuntagon, mga igsoon. Basta ang importante, mga higala, sa atong mga kaigsoonan nga nakaroon skilid sa mga kabaybayunan, mga katropa, dapat, mga higala, maminaw yun ta, ha? Sa atong mga otoridad, mga igsoon, sa Coast Guard Station Davao Oriental. Importante, mga higala, nga ato silang paminawon, mga igsoon, kaya kini sila, mga higala. Mabiso ni sila base po sa aktual nga pag-monitor, mga higala, sa atong weather situation sa atong nasod, mga katropa, sa atong mga lokalidad, mga igsoon. Atong mga ginikanan, mga higala, of course, dapat atong pangandaman kini mga ingunanin nga panahon, mga higala, pag kurismaot, mga igsoon, o pagdaot sa atong panahon, dapat ang atong pamilya, mga katropa, perminte, mga igsoon, nga protektado kontra mga sakit o balati. Ito marang, mga higala, mga katropa, ang atong pamilya, nining atong premium D3, ang atong primera klase, mga igsoon, nga food supplement. Kini mga katong premium D3, mga katropa, muna ang atong soft gel capsule nga makahatag og instant nga energy sa atong pamilya. Tungod na doon nakiritaas nga medium chain triglycerides, mga katropa. Nga kung musulod sa atong kalawasan, mga igsoon, mudiretso kini sa atong mga tay. Kung mamahimong instant nga tinubdan sa kusog, mga higala, para dili-dali maluya ang atong pamilya. O ligod perminti ang ilang immune system, patumara, mga katropa. O premium D3, mga igsoon. Kini atong premium D3, mga higala, muna ang atong vitamin D3 nga doon ay VCO. Og moringa seed oil extract, mga katropa. Para po sa ato, mga kabataan, pamilya og mga kapika sa kinabuhi, mga igsoon, adi na to kalimtan, mga igala, patumaron nato sila sa atong vitamin C. Kiling atong ascorbic acid, mga katropa, nga vitamin C nga mo paligon sa ato mga immune system, mga igala, tungod kay luna gini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times, mga katropa, nga mas daghan og vitamina kaysa carrots, mga igsoon. Nakong ikatabang, mga higala, sa pagpanindot sa atong immune system, ang atong vitamin C, mga higala, mutabang kini, mga katropa, aron ang atong pamilya dili-dali magkasakit o magbalipayon kita kanunay, mga higala. Kini ang atong santon vitamin C, mga igsoon, muna ang atong alkaline vitamin C, mga katropa. Para po sa atong mga katigulangan, mga igsoon, nga doon ay ginahambin sa inyo mga mata. Ay mo kabalaka, mga igsoon, kaya doon na tayo nindot nga produkto, mga higala, kini ang atong Vision X Plus. Atong Vision X Plus, mga higala, gituyo kini paghimo alang sa ato mga mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene ug vitamin E. Ang atong Vision X Plus, mga higala, nga makatabang aron malikayan nga makabaton kita, mga katropa, og gini mga sakit ug balatian sa mata sama sa glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata, mga igsoon. Kini atong Vision X Plus, mga higala, premium D3 ug santon vitamin C ang atong ascorbic acid, mga igsoon. Pakita og mapalit kini, mga higala, sa inyong mga suking butika nationwide. Papalit po ni mga katropa sa inyong mga kininiang online shopping, mga igsoon, sa Lazada o guban pa. Para door-to-door delivery na lamang, mga igsoon. And of course, makita og mapalit kini, mga higala, sa atong Yes to Health Incorporated Clinics, mga igsoon. Nationwide ni mga higala, apandiri ka na to, mga higala, sa City of Bati, ang atong Yes to Health Clinic, mga higala, na himutang diya sa may ground floor lamang sa may A-Square Building, barangay sa may Quezon Street, barangay Central ning siyudad sa Mati, mga igsoon. Nililisod pangitaon, mga katropa, ang atong clinic diha, mga igala, sa may A-Square Building, ha? Tungod kay naalaman kita na himutang, mga katropa, ubos o tungod gabahin, mga igsoon, sa bagong Pag-ibig Office, mga katropa. Dapat, mga higala, preparado ang atong pamilya, mga igsoon, labi na. Hindi na tumatagaan, mga katropa, kung kanusa mo magdaot ang atong panahon, mga igsoon, o ang atong immune system. Ang galing ligo na itong immune system, mga ginikyanan mo, gini ang makatabang sa atong pamilya. Hindi kita dali matakbuyan gining mga viruses o bakterya, mga igsoon. Luwas sa atong panindot ka produkto, mga higala, doon na po kita Santon Plus Gold. Kini nga itong Santon Plus Gold, mga higala, gama kini sa 100% extract supplements ng mga natural ingredients, mga higala, sama sa mangustin, malunggay, gampalaya, garlic o spirulina. Kini nga atong Santon Plus Gold, mga higala, dunay malunggay leaves nga dakong ikatabang magprotektahan ng imong atay o kidney, mga igsoon,
Sabi na sa katong mahilig mo kaon o mga parat, mga higala o mga junk foods. Ano na po yan eh, mangustin, mga higala nga usaka powerful antioxidant. Kining antioxidant compound, mga higala nga dakong tabang, mga igsoon, nga hatag ka na to. Ano na ipagawas ang mga free radicals, mga katropa o mga toxin sa atong kalawasan, mga igsoon. Gawas panini, aduna po ni ahos, mga higala. Nga ingredients o kumbawang aron makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong kalawasan, nga doon na sa 10 to 15% mga katropa. Ha? Usapod niya sa benepisyo mga higala nga mahatag sa atong Santon Plus Gold. Nga ato malikayan kining balatiang diabetes mga higala sa pinagis pagtubal sa atong Santon Plus Gold. Kaya na kung kining ikahatag o tabang mga higala sa pagpaminos sa pagsaka sa atong mga sugar level sa atong kalawasan mga igsuon. Gawas panini mga higala, doon ay ampalaya ang atong Santon Plus Gold na makatabang sa pagpaubos mga higala sa mga fat o cholesterol content sa atong kalawasan. Aron malikayan mga higala sa kining mga balatiang stroke o heart attack mga igsuon. Kining atong mga nindot nga produkto mga higala, available kini online ha? Available po mga katropa sa atong mga Yes to Health Clinic Pharmacy. Atong usbo ng atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang diha mga katropa sa may ground floor A Square Building, Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati mga igsoon. Ang pingha sa katong mga kaigsoonan nga nasa kilids kabaybayunan mga higala. Katong atong shoreline communities mga igsoon, unang indikasyon mga higala nga mag-anunsyo ang atong lokalidad mga igsoon binagi sa atong mga municipal og city disaster risk reduction management offices. Patuo dayon ta mga higala, maminaw ta mga katropa kay para ni sa atong kaluwasan ug kayuhan mga igsoon. Ang uban mga higala mawili man gud og gining mainganyo mga higala nga magpabilin tungod lagi kay atong bantayan ang atong panimalay mga katropa. Ayaw na gyud butang sa risgo ang inyong pamilya mga igsoon tungod kay ang atong lokal nga pangamahanan mga higala, ang atong probinsyal nga pangamahanan, pinaagi sa atong mga national government agencies mga higala sa Coast Guard Station Davao Oriental. Atong CDRRMO mga igsoon, may nasayod mga higala kung unsa ang aktual nga sitwasyon sa atong mga panahon o kinahanglan mga higala ng atong tagaan o kasirisuhan o kabugaton ng ilang mga mandato mga igsoon. 8:39 in the morning mga higala, darigaroon sa atong Tuesday edition sa programang Bulsay. Mabalik mga higala ang atong tulumanon o si katropang Vicente Pichon IV sa dugang panato mga isgutanan human sa mga

0: Alam niya. Ganog abdog abman? Usi sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green Livy Biggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ano, oy. Unsa man na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos. Ha, na ay kinislat na kamatis ba? Unya niyong hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong marag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos na tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga ganito na kami, debis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko! So, karga na minaw ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alakala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:46 in the morning, mga katropa, alas 8:46 na. Sa sayo kabuntagon, mga igsoon, diri karon sa ulahing bahin, mga higala. Atong programang dolomanong Bullseye, mga katropa. O maghihapon ninyo karabuntaga si katropang Vicente Bichon IV. Bullseye! Bullseye! Sa atong technical partner engineer sa technical side. Sa umanato, mga higala, sa Bigas Lawag, si Engineer Virgil Picong Ordines. Dito mga higala sa dugang panato nga mga impormasyon. Kabarong adlaw mga higala ang ika-12 months or exactly 1 year mga igsoon sa pagpanerbisyo ato People's Administration diri sa siyudad mga higala sa pagpanguna. Ato palangtong mayor nga si Mayor Joel Mayuzi Almari. Usa mga higala sa atong nakita mga higala nga dakong kausaban mga katropa diri sa siyudad sa Bati mga igsoon. Kining aspeto sa atong turismo mga higala og sa atong lokal nga ekonomiya. O, kung inyo makita mga igsoon ang City of Mati has now been aggressively sought after sa atong mga turista og mga mamumuhunan mga igsoon. Now ang People's Administration mga higala sa pagsugod niini. Paglingkod ni Mayor Joel Mayuzi Almario, gilunsar niini mga higala ang atong tourism slogan nga Feel Mati. Nga mabati gyud sa atong katawhan mga higala sa turista ang siyudad sa Mati mga higala. Muni ang atong tourism campaign nga ga-showcase mga higala sa kanindot sa atong siyudad sa mga destinasyon og ang atong maabi-abihon nga kultura mga katropa diri karon sa atong siyudad sa Mati mga igsoon. Gawas pa niini mga higala, mas gipalig-on usab mga igsoon ang atong mga establishmento nga mudawat og mga turista kini atong mga shoreline resorts. Pinaagi sa pagtraining mga higala sa 36 ka mga local beach lifeguards mga igsoon. Giniagi mga higala sa napulo kaadlaw nga stricto nga safety course mga igsoon kauban ang atong Philippine Coast Guard para mga higala magbantay og moprotekta muluwas pananglitan kinahanglan mga igsoon sa atong mga turista nga mobisita sa atong syudad. Nag-host pod ang atong syudad sa Mati mga igsoon og diplomatic talks mga higala kauban ang atong Indonesian consulate para mga higala maisgutan ang pagpalig-on pa sa pagbugna mga higala o usa ka international tourism. Kining international tourism platform mga higala para matabangan ang atong international trade route. Tali mga higala sa City of Mati o Manado, Indonesia mga igsoon. Naging partner po mga higala ang atong local government unit o si Mayor Mayo Almario sa mga national and provincial leaders mga higala para makasecure kita o ikinahanglan nga pondo mga igsoon para sa ongoing physical expansion mga higala sa atong Mati Airport Runway mga katropa. I-upgrade po mga igsoon mga higala kining mga waiting areas sa atong City Hall para mga higala ang tanan nga mobisita o mutransak sa atong mga nagkadaiyang buhatan, the different offices under our city will really have a comfortable experience mga igsoon. Gibisita po ta mga higala o daghan nga mga national figures. Usa diri mga higala si Senator Ehercito mga higala. Kung sa diin ni saad kini mga igsoon nga suportahan niini ang mga programa sa atong mayor mga igsoon pinagi siya ang buhatan og sa budget nga mahatag niini mga katropa. Gi-repaint pod mga igsoon ang atong City Hall. Nga murag nagkagidlay mga higala sa pag-abot o pagpuli mga higala sa pamunuan sa atong halangdong mayor. Kaya giabta niini mga higala nga City Hall perting daana mga higala. Palpag pagyod mga igsoon ang solar panel system. nga gi-montar og gi-installar diha mga igsoon bisan pa man gigastuhan kini og binilyon ka pesos mga igsoon. Now gi-reopen usab mga higala sa atong syudad. Ang kining inila mga higala nga Guangguang Mangrove Park. Ha? Regulated ecotourism mga higala ang gihatag dihang dapit, ha? Of course under the strict policy and protection para sa atong mga marine landscape mga igsoon. Parte kini mga higala sa tourism, kining transformation tourism and culture drive sa atong syudad sa Mati mga higala para dira karon sa atong tourism economy mga igsoon nga dili lamang mga higala ang atong mga kabaybayunan ang atong maipasigarbo. Apan duna kitay world famous mga higala nga Guangguang Mangrove Park mga higala. Now sa infrastruktura usab mga igsoon, nag-invest mga higala ang atong People's Administration og daghan mga higala nga mga kabag-uhan mga igsoon, may it be technological advances or infrastructure availability mga higala, ang atong syudad mga higala nag-insular. Ha? Nagbutang kita og mga bag-o mga higala nga mga street lights diha karon sa atong mga major highways og local city roads mga higala para kining tinuon sa kagabihon ang pag-travel sa atong mga motorista mga igsoon, mahimong luwas mga higala, lakip na kining mga bisita mga higala nga mag-enjoy sa mga nightlife available destinations mga higala diri karon sa atong syudad. Nakipag public partner po mga higala ang LGU Mati mga igsoon ng ato People's Administration nga mahatagan mga katropag libre nga wifi program diya karon sa mga open spaces mga higala sa atong syudad sa tabang ni mga higala sa DICT para matagaan ang atong komunidad mga katropa og libre nga internet access diri karon sa atong mga sentro sa syudad mga higala. Oh, nagbutang pod mga higala si Mayor Almario mga igsoon. Kini dugay na ni mga higala nga gipangayo sa atong mga kaigsoonan. Diha sa may Baywalk stage mga igsoon, nagbutang diha mga higala ang atong mayor og perting dakuang weatherproof dome tents mga igsoon sa may Baywalk Park mga higala. Og nagbutang punta mga katropa og basketball court sa City Hall mga igsoon para ang atong komunidad og ang atong mga atleta matagaan sila mga higala og venue nga mapadayon nila ang ilang pagbansay rain or shine. Kay kanang basketball court nga naa karon mga higala ang kanhing basketball court og himo ng parkingan. Gibalik kana mga higala ni Mayor Almario isip usa ka basketball court nga magamit sa katawhan mga higala sa ato mga kabatanunang atleta nga makabansay sila mga igsoon bisan pa man og unsay sitwasyon og dagan sa panahon mga higala. Gilisan po nato mga higala sa ato People's Administration ang kini mga guba na mga igsoon di na mugana nga mga traffic lights across major intersections mga igsoon aron malikayan mga higala kining mga road accident og smooth ang dagan sa atong inadlaw nga trapiko mga higala. Ah. Og duna pay daghan mga igsoon nga mga kalambuan ang gihatag sa atong People's Administration sulod sa iyang usa ka tuig nga pagdumalahan isip mayor mga higala ni Mayor Joel Mayuzi Almario. Para sa atong local economy mga igsoon, giwave mga higala ni Mayor Almario ang mga market and terminal fees para sa small vendors mga higala sulod sa usa ka tuig mga higala nining libreng arkabala program mga katropa sa People's Administration og naghimo pod mga higala og extended night market para sa weekends para matagaan ang atong mga local vendors ug artists mga higala og lugar kung asa sila mga higala makaplastar og makakita mga higala og extra nga income. Gilunsar pod mga higala diha sa may Baywalk area kining Coffee by the Bay nga naghatag og dugang atraksyon para sa mga turista. Binakanindot pod mga higala usa mga katropa sa nahimo sa atong People's Administration ang pag-introduce og paglunsar mga higala kining trabaho app para mga higala nga makahatag gayud ang atong lokal nga pangamhanan sa atong katawhan sa mati. Hilabi na mga higala kato mga first time job seekers dire karon sa atong syudad. Ang mga katagaan sila mga higala og platform kining plataporma nga ilang magamit kining application nga trabaho mga higala para dali na lamang ang ilang pagpangita og trabaho mga igsoon. Gawas pa din mga higala nag-initiate usab og pagiginabi si Mayor Almario ngadto sa atong mga civic groups para mga higala maplanuhan pag-ayo kining mga upcoming business trainings and courses mga higala para sa atong mga kababaihan og gagmay nga mga negosyante mga igsoon. Iaprubahan pod mga higala ang gitawag nga special business tax exemptions para sa mga bag-o nga mga commercial projects mga igsoon ngadto na sa mga lower startup cost para makahatag mga higala og dugang investors. Makaagni kita mga higala og investments nga makahatag og daghang trabaho sa atong katawhan og sa lokalidad. Gipasimple usab mga higala sa People's Administration ang ilang proseso sa pagtransact mga katropa dinhi mga business registration and renewal process. Pinaagi mga higala sa business one-stop shop nga nakahatag mga higalag tabang ngadto sa 2,244 ka mga local business owners nga makasecure sa ilang mga permits mga higala sa labawng dali nga panahon ug sa sayon mga higala nga pamaagi mga igsoon. Sa katong mga negosyante nato nga naminaw karon mga higala, masayod gyud mo mga katropa kamo mismo mga igsoon na makaingon tungod sa kalisod mga higala ang magproseso kaniadto og mga business permit, building permit, bisag unsa mga higala nga permits ug rekisito dira karon sa atong City Hall nga karong panahon na mga higala na bag-o na mga igsoon og dahimo na mga higala nga business friendly ang atong syudad sa Mati mga igsoon. Daghan pa mga higala ang kininiang mga kabaguhan nga atong nakita karon mga igsoon diri karon sa atong syudad sa Mati mga higala. Ha? Gawas pa niini mga igsoon ang atong peace and order mga higala. Gisuportahan pod sa atong syudad mga igsoon ang atong mga kapulisan sa pinaagi mga higala sa paghatag mga higala gayuda tabang mga igsoon ang suporta sa atong mga unipermado mga higala nga sektor sa law enforcement mga igsoon. Pinakanindot ani mga higala kaya atong mayor mga igsoon ha gipangunahan niya mga higala ang pagpanerbisyo pinaagi mga higala sa pagpakita sa tinudanay nga unity mga igsoon o kung kining gitawag nga tinudanay nga sambuukan mga higala. Unay open door policy mga igsoon ang atong mayor. Gina-welcome nini ang katong mga constructive public criticism. Iauhag pa mga higala ang atong komunidad o katawhan. Kamu suggest direkta kaniya mga higala. Tanaw nini sa atong mga katropa nga dunay mas manindot pa nga mga ideya nga makatabang sa iyang pagdumalahan o sa iyang pamunuan mga katropa. Patay kong oras mga higala dire karon sa atong pagpangalagad sa programang Bulsay sa atong Tuesday edition July 7, 2026. Daghan kay salamat sa inyong pagduyog, pagsalig o kanunay pagpaminaw mga higala, kanunay suporta sa programang Bulsay mga igsoon. Sa pangalan na lamang mga higala si Bugbanay Hanay ug para sa XFM Network Philippines. Sa pagbanguna mga higala sa atong President and CEO nga si Dr. Emily Duhon. Pangalan mga higala sa atong Vice President Ma'am Olivia Inouye. O sa pagdumalahan mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Inabagan mga higala sa atong mga technical partner engineer Karabutaka kauban nato sa technical side sa Pigas Lawa. Si katropa ang engineer Virgil Picong Ordinesa. Mga mga katropa, hinubdubi ka nun ayaw ka itong ibutang sa itong mga dughan o kalimbatagan. Kung mapugna ng kabatuoran, ang inustisya may maghari. O kang usaka kritikal, independente o babangusisa nga komentaryo. O sa kaimportanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigyapon mga katropang inyong anchorman, Mr. Bullseye mga katropa. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Madayo, Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko ulit ay maayo, ignigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka si mana. Ako lagi gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong kasulod sa 5 katuig na ko pang welding. Medyo na ako'y problema sa kong hindi na ko kaklaro o mga gagnay nitro. Gamitan lang ako o gantiyos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong muka. Di na pariya sa una. Isang karon di na ko ginahanglan mag-antiyos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang arang malikayan nga makakatuon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Xanthan Plus Coffin Mix User.
7: Ito, sukay ko mga pero pagkabot na kong 40 anyos, nana ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mahinungdan ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthan Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux yang natambalan, pati akong arthritis, Xanthan karo, wala na ko gakiang kiya. RCDI ni, tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthan Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthan Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthan Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi.

0: के गुड मॉर्निंग क्लास
1: सर
0: और सब्जेक्ट फॉर टुडे योश अबोंग इन अ सेंटेंस
1: अको अको
0: और सिगे उरा इका
1: अबुंदा इस कोकोनट इस द बेस्ट
0: ओके वेरी गुड उसे पा
1: अकुकप
0: और सिगे बुडोई इका
1: अमो कुदिरो चिकावाप
2: Exciting!
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Kami kagong pansahan ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon Magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganyan ko na nakadungagawa ni si Dr. Sayes ko. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilang.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pero ni. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo. Food supplement from Ed. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo, food supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
16: Second Plus Herbal Soap.
17: Pinamaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Hindi na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, RJ, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
1: Akwan Kap, nanguta na siya. Kung kinsay wak kasabot.
2: Exciting!

0: dimineața XFM.
1: Par, par, naku isulti ni mo par. Ako ratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh, ito ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa rigid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisog ako sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisog na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Excited!

0: Hinggit ka kay Zazan Contrast Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga bagian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mao na sa Zanfon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zanfon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanfon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanfon Plus Gold Herbal Capsule og Zanfon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanfon Plus Coffee Mix. Ang Zanfon Gold Herbal Capsule, Zanfon Vitamin C og Zanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kapitan Ludi.
4: Oh, unsa man ura?
3: Labing gyud ka kay Lula ba? Ah!
4: Huh?
3: Imong tawag niya kay Darling, Honey, Sweetheart, unya Babe.
4: Oh! Ayaw siya ba ura? Kay kalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
3: Exciting?
5: Exciting!

0: ako, Maring. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta ang ato ang mga pamitay today? Ay nako, welcome ka mga hurot din ang mga igala, mga Maring, ha, mga kumari, mga yan, mga angkol, mga senior citizen nga namati ka rin sa Tibuok Isla sa Mindanao. Maayong buntag o welcome ka mga Maring sa Balay sa Kahanginan. Kini ang XFM! Siyempre mga igala, ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de Limestay sa apan ni makopiansa antong kay mangunay og silingan. Kaoban ako ni Garon ako ang mga kaobanan din ang di po basa-basa ni sila si.
2: Yes, as useless, I'm back. Mayong morning sa tanan. Og welcome, welcome sa tong bugno.
0: Uy, naiburing.
2: Tangkirob, naitangkirob. Welcome sa itong programa ang kung ako si ikaw.
0: Kana nagkanta sa kanang kuan Mercy Shakira.
2: Mercy si Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
2: Yes.
0: Lady Gaga, ikaw ba yan? Mercy gisagol nga Whitney Houston og Lady Gaga gi-combine.
2: Mercy gisagol nga Whitney Houston og Whitney Tyson.
0: Ang resulta kay si Elizabeth.
2: Ay, grabe. Ay, welcome once again, no? Sa to ang palatuntunan, sa to ang gitawag na to ga very happy program.
0: Yan, so gipaabot ni dili lamang diri as dakbayan sa Tagom, kundi dili sa Tibuok Isla sa Mindanao ang kutob na abot karon mga Maring sa to ang pagsibya. Labi na gid diri sa XFM Mati City.
2: Yes, nawin na gyud diha si Kwan Pikong og si Bipo Pikson.
0: Si Kwan si Kintasya.
2: Kintasya nga karon nasa Kwan nagpa-overhaul.
0: Nagpakuan siya nag napakaruhas siya sa iyang kuan.
2: Under chassis.
0: Oh, iyang gipa na, nahiwip mo kundi swing arm.
2: Ah, mao ba?
0: Iyang gipa kuan, iyang gipa machine, ang iyang swing arm.
2: Gipa machine.
0: Oo. Oh, syempre, mabagi sa takaroon diri ang mga Maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes, ang okay, madungan sa diri sa XFM Jensan.
0: Og syempre sa XFM San Fran.
2: Asa lang, hukka ba ang kuan? Hukka ba ang hukka ba ang gini? Ang pagadian na. Hukka sila roi?
0: Hukka ang kapitin, hukka pa.
2: O, si, siya to, si Stanley?
0: Si Stanley Palisada.
2: Shout out na sa to mga amigo niya, si Stanley.
0: Pinakangilingig din na sa XFM pagadian, si Stanley Dueñas.
2: Alright, so kana lang mga katropa, manguli na mi.
0: Daga kay salamat, wala may igong oras. Pati na mi, kini ato ang pagliholiga mga Maring. Ha, ato ni kanato sa ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa rin ha mga Maring, nagauna ang...
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix, ang gimingaw na ginmeni nga kafe. Kape di ay.
0: O sa gimingaw nga, pating mingawa, I miss that coffee. Ha?
2: Yes!
0: Mm-hmm. Siyempre mga Maring, hatotsap ka na ito ni siya sa Santon Vitamin C. Sa panahon karon nga krisis kaayo mga Maring, mahal kayo mga palaliton, mahal kayong oil, mahal kayong produktong repolyo. Ay nako mga Maring, dapat palig-unon pirimente itong immune system, inom taado-ado og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, acetum ascorbate, Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Alright, so, ano lang no, guys, ato ang mga, ato pa na bilang San Frans, except in San Frans.
0: Oh, humana.
2: Si Ray og si Ray.
0: Si Ray is still standing.
2: Still standing yun sila.
0: Ya kagahapon ni kanta biya tong sa karri dire sa Jensen.
2: Ah, kanta?
0: Ni kanta di galahin lang kayang request kay taas ka ayo.
2: Si Kwan si Uncle Ray Kwan Pilarin.
3: Nag-request yes. Sa si Mama Ray.
2: Oh, nag-request siya sa kabalo nga.
0: Oy, ito na i-welcome atong kaoban diri karon, ladies and gentlemen.
2: Yes,
0: siya Daria.
2: Yes.
3: Iyabrihan na gyon.
2: Wala oy, grabe.
3: Ano ka si Tia Darian eh?
2: Grabe.
3: Shakira mo kundi.
2: Ya, Boy Paltik.
3: Boy Paltik.
2: Si Boy Paltik. Si Ralph.
0: Ikabulo mo na si Ralph, no? Mistiso din ang si Ralph. Makita mo sa may ang beauty niya ng Mauricio Castilla.
3: Castilla, okay.
0: Na siya.
2: Castilla na siya.
3: Pula-pula mo na si Aping.
2: Mamawarin mo niya niya, guys. Kami siya, dili mo niya sa Kuan. Mexico mo niya siya. Kami sa Kuan, mami. Pertori. Sa Pertori. Sa Odo-Odo. South America.
3: South America.
2: Basta na si Kuan mo na siya. Espanyol mo na siya.
0: Ang mga Espanyol, namalin niya sa Mexico.
2: Anak. Baka diyan na napitang.
0: Namali na sa...
2: Silingan na pa ko lang. Naman na yung bridge niya.
0: Na sila yung mga borderline.
2: Yes, borderline.
0: Na sila yung anak ng mga tirada.
2: Kailangan, o sa may pasanay si, kung man siya, kailangan Espanyol man siya.
0: Espanyol. Sample daw.
2: Pasanay, be, pakutanon tamo, be. Kailangan, kabalaba mo kung sa Espanyol, anang kanang kwan, isda. Pasanay si, be, ha?
3: O sa may ng Espanyol, anak.
2: Kamu kabalo? Is kapitsi.
3: Ay. Kira na nung diagaro?
0: Ano? But pasabot ang Espanyol ana ang kuan ka ng mga kinhason.
2: Sisi. Sisi.
0: Yawa.
2: Sisi na siya. Si senyor. Alam mo na ka. Sisi. Alam mo na. Porque de mañana ato sa bandi ni Manu de Silla. Di lababo, di cerita di tinidor.
0: Bright lagi siya.
3: Matawa na dyan kama na yun.
0: Sila sa kala, may bright na.
3: Puerto Rican
2: din siya. Puerto Rican, abe. O sabi mo, may kanang mga kwan, be. Kanang mahugtel, be. O sabi mo.
0: Asa yung English? Ay, English. O sa Espanyol, be.
3: Ano yun? Puerto Rican, ana.
0: Puerto Rican.
2: Kala sa Espanyol, magyapon na siya. Mga bubuon mo ba? Mga Espanyol, magyapon na.
3: Espanyol, magyapon na.
2: Si, alam mo, may alam mo na. O sa yung kwan, be. Spanish, anang kwan, be. Mahugtel.
0: Unsa na?
2: Bugas eh.
0: Aba. Hoy, Marie, mutuo na dyan kung Puerto Rican na siya. Eh, para sila gulo ni Miguel Cotto.
2: Silingan mo ko naman ni Miguel Cotto, ay.
3: Ang sarang po yung apelido rin mo, Master?
2: Ha? Lusa.
3: Ay, Lusa. Parenting siya sila. Parenting. Uy, daganda-daga naman na itakayo.
0: Ito na, nalisan na naman rin. But anyway, atong oras, alas 10, na sinabi niya sa buntang mga higala. Ay, nakukomment naman ito ang social media.
2: Yes.
0: Facebook Live sa XFM 107.1 Dagom niya. Pakicomment niyo mga request din, ha? Ato ang cellphone numero, naka-fan na diha.
2: Dapat defend na siya.
0: Kaya pwede mo munawag niya kasi makig-duet o niya. Ang inyong request ay comment na diha. Kaya di na tayo maglangay mag-video. Kaya nita o
3: eh. Okay, nakaayos. 14 million nakaayos siya.
2: Andre, kay 15,000 live viewers.
3: Ana pa si Jose Pena. Ano sa magandang umaga mga katropa? Beauty Happy Tuesday!
0: Aba!
3: Sa program, shout out!
2: Good morning!
3: Sa Aglayan, Malaybalay City! Always watching sa inyong beauty. Salamat, God bless.
0: Itimbayan na ito, Demaring, si Kuan, si Ken. Si Ken Tasya, nakakaroon niya sa Balay Kuan.
2: Tambalanan.
3: Balay Tambalanan.
0: Yan, yung mga niya hang asawa.
2: Dili, Balay Paulayan, ha?
3: Ayun, na Paulayan.
0: Kay Perido man na.
3: Review man to.
2: Oo, ka lang nga, Balay na walay kusina.
0: So, nasa karoon din sa may Balay Tambalanan.
2: Yes.
0: Oo,
3: get well so na. Turbuhin lang siguro para dili mag-uyan.
0: Importante yun. Sa kung sa may mga kwan diyan, importante, gahi pa.
2: Oo, kalala pa yung kasukol.
0: Sa kung talaga sa ganila, murag mong gahi pa, mga kwan.
3: Ay,
2: gihag. Bebe, mukhang tagi dyan ka, guys.
0: Asa na ipahinungod niya.

0: Noted.
1: Oo, 18 viewers at mga nanalo.
0: Grabe, oy, grabe, oy.
1: Oo, siya. Pag-ulag ni si Nining Garcia. Pag-ulag ni siya.
2: Si Nining Garcia, taga-asya mga Nining. Kwanda diha imo.
1: Where you from? Where you from, Nining Garcia? Hoy, Madam Bibing Mirapuente sa mga taga New Iloco. Good morning, di ay.
2: Hello.
1: Good morning, kamusta, madam?
0: Good morning. Sabi mga nanalo, di anay. Kaya, gibingo na may ong kanang pamasol.
1: Ato na itibaya, usang kamayong butag sab ang punong barangay dinaas sa may Nueva Iloco, mga maring, ha? Si punong barangay. Ay, ada biya si Cortez. Cortez? Ay, Cortez may noon si... si Rodel, kadali lang, Rodel Corpus, punong barangay
0: Corpus.
1: Barangay Nueva Iloco, sa mawab kang Kapitan Rodel Corpus. Good morning,
2: Good morning! Kita-kita, tapon di akap, ha?
1: Niya, mabalik pa yung media cup eh. Mahatod niya og later.
2: Ano sabi na nga later, Maring?
1: Letter of intent.
2: Ay, di ay.
1: Oo.
2: Kaya-kaya mo na si cup, anak, Maring?
1: Manangita kang cup eh. Kaya basin o dahi lahi mo gamit sila ang gem.
0: Lahi mo gamit sila ang gem, di ay?
1: Dapat, ang mga senior citizen nila, mga Maring sa Nueva Iloco, mangandam na mo diya kayo doon na may ipanghatod nga mga servisyo diya. Sa tuang karaban pohon karong umabot nga. Holyo 26 sa hapon. Ando ka Domingo na siya, mga Maring.
2: Ay, Domingo gihapon.
1: Oo, niya. Nabaya si Madam Bibing Mirapuentes din na ah.
2: Ano na sila? Silingan nila?
1: Silingan. Tagal yung bayloko mo na si Madam Bibing Mirapuentes.
2: Nakalimot ko, oy.
1: Oo. Hati, abot na taog 24 million viewers.
2: Oy, nagkakaya. Taga Purok Size, Barangay 4, San Francisco, Agusan, di ay ni Sinene Garcia.
1: Mga
2: ay, ilaw niya sa mga taga Agusan. O labi na niya sa Purok Size, Das A.
1: Ay, naku, kadagal sa ito mga viewers. Pakishare ito ang live today, babe. Parang nga rin po, ma-inspire. Dagami, dala ka rin rin ang mga padula, mga sakahanginan.
2: Padula, Maring.
1: Padula, panit.
0: Ay, come on. Alasan naman na yung mga style ninyo, ba?
2: Dagahan, gina, ikagdala-dala.
0: Na.
2: Hindi ka ito, mga pasnot, anak, Maring.
0: Ay, pag-ana, oy.
1: Tagahin, media, og, knife, Mr. Operator, please.
0: Bebe,
2: knife,
1: eh.
2: She's knife, ha? She's knife man to.
1: Knife, bro,
2: eh. Ay, knife lang
1: parang kutsilyo ba? Kanang ito slok sa kuan. Ito slok sa...
2: Sandili ka mo kanta tong I love you, goodbye, ni Susupina. Basta ko na Susupina.
1: Di ko, ana, oy.
2: At ang anjo ka dito silang tapan.
1: Kung man ito kanta na, edi
2: kustrus ta. Ihatod ka na yan, parulong sa Marawi, Maring.
1: Si Josephine. Si Josephine Ferro Vicente Dilarama. Request na lang kung kanta nga lason mong halik. Aba.
2: Napos si... Geraldo, si Ana, si Salan, si Samawab, Dabao de Oro.
1: Naip, birahin ang naip diya.
2: Ikaw nag-angkon-angkon nga kuhan?
1: Ako niya, eh.
2: Ibo rin para sa kuhan. Kaya naging mo ay. Mamasa naging ka, dita ka ba, lo?
1: Geraldo, mga tigamawab kang, Geraldo Galiguer, Salan Seniors, kumusta? Kumusta ito ang mga pamitay, mga tapay? Kumusta, gabayulit na ba?
3: Ayaw na ba?
1: Ang hairstyle ni Daria. Okay, so ito ding ipainungod niya kanta, mga Maring. Wala lagi na sa itso ay wala.

0: Kumanta naman ta ni Gamay ang viewers.
1: Taan, abot og di sinabi.
2: Grabe, Titi. O, kayo na lang gamita. Kasagit na kayo.
0: But anyway, salamat kayo. Para to sa siya sa mga tiga San Francisco.
2: Natingala ko,
0: labi pa kang...
2: Iyahan kayo, nag-kwan lagi, nag-chance kwan lagi siya.
1: Chance girl. Nag-chance jersey.
0: Sorry,
1: nag-quandry all. Ato sa naging kwan ng bay, Ocean Depp. Si Romotike Maricel. Kisa man eh?
2: Remy Romotike.
1: Romotike Maricel.
0: Ocean Deep.
2: Pwede katawa na eh. Nanapun na si Wilma Joaquin. Baka iyahang ambag. Kasi hilag katawa.
1: Magpatila siguro ni.
0: Napayagaw ang mga baki. Tingulan na pa. Aba, yagit na punta ni Josephine Pero.
2: Ay, siluta na po. Namuka si Nitanini. Oy, sama ko kita kaka... Ana po si Wilma Joaquin, Master Gid siya.
0: Okay. So, ano yan ang Ocean Deep? Si Tia Daria na po siguro yung matirada.
1: Bebe.
2: Kaya saba kay Alibongbog. Ay, suko naman si Alvin Gook. Marin.
0: Ayaw, ala. Binulo, 75 na ito itong score.
1: Sa hurt na niyo. Okay, 75.
0: Pwede ba na magsali niya ka sa mga gusto makigduet sa vocalist, ha?

0: si Adin. Dahil na gilid. Dahil na kayo mo. Slide man ang plaka, Manuel.
1: Dogay naman ko na kanta, ha?
2: Ang kanta na original si...
1: Cliff Richard.
2: Ako na karoon, kanta niya mo si Richard Ferrari.
1: Si Richard Ferrari na kanta
0: niya. Oo, dahil slide ang plaka.
1: Slide. Ay, nag-request na yan si Juan. Si Ken Asi.
0: Kastilyong Buhangin.
1: Kastilyong Buhangin. Oh.
0: Muriko, mudirada sa DI ni.
2: Mukuansab. Kahit pag-DI, kay musukol pa man.
0: Musukol. Mudirada pa.
1: Pag-DI kasukol.
2: Ay, kasukol DI.
0: Banturang nakalak ang ilang ROM 408.
2: Ay, kay agap yan sa ROM 408. Kay nakaturbo ang pasyente.
0: Nasigimit panoktok, master.
1: Asa ka ko na.
0: Mudirada pa man DI.
1: Ay, mukuan pa maganda. Naman maganda yung pamilin-bilin.
2: Attention, ROM 408. Diba sa basta kay... Oh, natay caller. Yes, makik do it. Thank you, Sunny. Good morning. Madali lang kayo, ha? Kay pasunod ka na ako sa air, eh. Natay caller.
1: Be. Pagkuhan na, be.
0: Pagkaliho kong sulod, diri, ha? Ay, nag-angal. Production kag-angal, ah.
1: Production kag... Listen na gag-listen niya. Kaya nag-uot na lang mo sa nina. Ay, nako.
0: Ang dami na lagi ng humba. Ilis na po kasi ginagmay.
2: So, natay caller, makigduet siya kang master, ang vocalista sa bandang ay, Kastilyong Buhangin.
1: Yes. Niya. Hello, check mic 1, 2.
0: Si Erica lang kay...
1: Kasi na pang... Hello,
2: may hapon. Good morning, kinsa ni Palihog?
3: Bring me.
1: Ha, moro gagala.
2: Tagapagadian. Ikaw ni tagapagadian?
1: Kinsa man ni?
2: Tagapagadian. Taga? Ay, Ligan di.
1: Ligan, so, kaan sa pangalan ni mo, do? Sa pangalan, do?
3: Bring me.
0: Ah, otot man lagi, ikaw nanganal.
2: Lagi sa kanal ganito.

0: Ang sabi na yung mong gusto ka taho, Wing.
1: Ang sabi na yung mo, Wing.
2: Maging sino ka man, si Tia Daria, Tia Daria daw ang pakantan, maging sino ka man po.
1: Operator,
2: kayo kog silik, operator, maging sino ka man.
1: Kinsa man po na?
2: Ri Balira.
1: Ri, ay. Ay, ano po si Ri? Oh, hello, diay sa akong Brad sa US, Amerika, si paring Charles. Happy birthday from Sydney, Australia.
3: Happy birthday!
1: Alfredo Hicali.
2: Oy! Yeah. Aba. Happy birthday!
3: Murag Advan?
2: Napaygingon diri, good morning, Lar. Ricky, Kuya Dong Jampon. Ladies and gentlemen, at Tia Daria, maging sino ka man. Go. Aroma kay Dusta.

0: magsantun, vitamin C.
1: Okay, grabe dyan kayo, ha?
0: Masalami kayo ay mga insi, mga maring, magsantun, vitamin C.
1: Sabatun, yes.
0: Tanawa, lamay kayo kung
1: ismali mo, kaya hapit na mahog.
0: Pag-ismala na, aksyon kag doot sa ngipon, kay malagpot man maring.
1: So, anyway, atong oras, mga higala, alas 10:42 na sa Buntagaw. Siyempre, kaya ito ang mga pasiuna ng mga kanta. Hatunto ko na ito sa santun, vitamin C, ang alkaline niya, vitamin C. Para sa pag-comment, kaysa mga pagbalik mo, para yun sa ito ang bijoke, kaya dahan patag mga sinsiyo diri. Dahan patag, napa isa?
0: Klaro ka niya.
2: Kaysa pa mo lang.
1: Napa isa ka kanta.
2: Napagin na isa di ay?
1: Everything I own.
0: Ay, kaysa pa, ang magbirahe, mister.
2: Be.
1: Birahe. Ano iba, didikar? Backward, please, backward.
2: Wala ko kamantay, be.
0: Backward, kaya waka rigi.
1: Wakarili ang waray.
0: Wakarili ang waray.
3: Ayaw naman.
0: Wala ba yan naghapon kayo nag-renew?
2: Okay ka na.
1: Sa lapit. Ano nag-renew sa?

0: dito ka man ang bataan. Ang ihalagin nyo napatay ang wifi. Ay, master.
1: Ang wifi. Sige, i-off ng wifi.
0: Ang wifi, gina-off.
2: Ngayon naman itong oras, mga higala, doon na tayo 46 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yes. Ay, kitong hawa ni Habi, kay mamalik may kay tiwasan to sa pagbidyo kay Jerry, kay Puslan man nga.
0: Ano yun ang kutana, Marin? Ngayon gusto mo kanta, unsama man daw.
2: Ato ang numero naman diha sa ato ang ahulap man siguro. Ato ang numero is 09-66-66-306-306-95-69. Mukha na mga numero ha ang iyong tawag. Mga maring aron nga makasinabot ta apan sa di pa ha ay kay mog hawa kay mabalik ni humalang aning kantaha og mga painumdom mga nabuhi sa tawoy
0: kay sumdi ay mog hawa kay ang muhawa kalungguhon yung lubot
2: ala oy kulaen pula nang sa lubot
0: dili sila muhawa
2: ang lubot si kalungguhon
0: para ang mas masangit sa akin
2: kay mog ang ngig anak oy
1: ngig kay napantihan ay
2: masangit ang
1: sa akin ang garter
2: ay nako XFM
1: exciting.

0: unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold na buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang nigamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Craft Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold.

0: taga-Bohol. Gahuto nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitubuntos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cove.
1: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Cellphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herwina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mga katupa!

0: Oh yes, oh yes. So balik tama nga Marin, ito ang programa direkta po sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay plus Darby kay atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw master, ikaw una.
2: Aplasio ka, sentong herbal oil. Para lamig kayo ang imuhang pagtulog,
3: master. Idole mong kwan ba yung taka?
2: Napangayo kanina ko, master. Kaya murang
0: pinto ka itong ilo. Ose iha plus?
3: Ose iha plus B?
2: Oil herbal.
0: Sabi na akong baby oil. Agon sa papa ko, mali magpanghaplas ka lang. Minama kayo mong ayaay naman yung pamati, no? Timplahe na yun o kape. Unsang kape hapon?
2: Santong Gold Coffee Meets kay Lami kayo, Maring.
3: Aba, very good.
2: Nagkakaigay na daw ang nakatod, anak Maring. Nagpanulong na daw sa Davao.
0: Kulay po yato, ikaw may nisod. Galing na nabab si Kwan dito, nabab si...
2: Si Palangingi?
0: Oo, nabab dito.
2: Nah, dito, Maring. Nah. Eh, bagong abot dito, Maring.
0: Iwan sa mangitang kainet.
2: Kaya namahaw daw siya.
0: Iwan sa mangitang kainet.
2: Kasi
0: si Kenya,
2: asa man
0: tong
2: guwapohon?
0: Akaw man sa panito. Aba. Kitaan niya, masulit yung
2: nalit. Anak ko siya, lain mo itong yung guwapohon na kay Kakak. Anak siya, Kakak daw.
0: O siya ka, mabaw di ay nga, mungaan man eh.
2: Ay, mungaan din.
0: Adilik ka lang, dumagahay di ay.
2: Dumagahay.
3: Ay, si Walo John Jampong, ay naman siya shout out kang Ronald Alvarez.
0: Ay, si Jampong.
3: Jampong. By Lobo.
0: Aba, si Runayn 66. Si Lisel Acaso Pueblo sa mga tagapagsabangan. Good morning, mga tagapagsabangan.
3: Yes!
0: Aha, sa apil na ba ni sa malista si Lisel? Uy, baka na ang mga ayuda ba sa malista?
2: Ano? Ano naman nililista po?
0: Ambot kayo ni... Kanang suka man ang bullpen nga.
2: Wala na yung tinta.
3: Asa
0: niya ididikar?
3: Ididikar na ito kanong ni Asi.
0: Kay Asi?
2: Asi Acosta?
3: Asi Acosta.
0: Oy! Idol ba na ako na?
3: Sige na.
2: Backward,
0: please.
2: Wala pa dito. Tingnan dito, iyon na daw.
4: Iyon, check.
0: Okay. Larga. Para kang kinasi.

0: ni comment diri anga.
1: Comment pare.
2: Pwede ko.
0: Tangonda. Ha?
2: Sabali. Pwede ko mo request di
1: Nam na tao
3: na tao diri.
0: Pasod na ko tambe.
1: Pasod na, pasod na, pasod na.
3: Kisama na, kisama na.
1: Ring.
3: Ah, Joseph Pogge pa na. Master Pogge, abri.
4: Sabi, kistorya naman ni Mr. Pogge.
3: Master Pogge.
5: Kaya yan. Wala akong kinikilingan.
2: Mr. Pogge.
1: Extra.
5: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pa na. Ano gusto mo, Wing?
2: Lang, ikaw mukhang to.
5: Para sa'yo, lalaban ako.
0: Sige na, Wing.
3: Sige na, Wing. Wala na tayo oras. Oras na pa.
0: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogge, Wing.
2: Sige.
0: Okay. Operator, please, doon lang.
3: Doon lang.
6: Morgan's PH.
0: Para nis, mga taga-Iligan, o ang iyong pangbato diyan nga si Wing Wing. Master Pogge, birahi.
5: Para sa lahat ng mga chicks. Ay, tapos. Pag-aaral.
2: Pag-aaral.
5: Salamat, Wing. Isang mayroon akong nangaw.
2: Gagawal!
5: Nahihaharap sa'yo at ipagpapayaman. Dami na maghanta na ito. Walang lang ako may pag-iriwan. Ang sesaya ko. Yaman ay kapayaman. Sa'kin ay wala. Igiskan ko ay bunga ng isang sumpa. Tulungan mo kuwi

0: Nahirapan niyo ko.
1: Pasi na si Master
2: Pogi. Ano na? Layo na ni Master Pogi. Ganun siya maglakaw.
1: Pasi sa...
2: Ganun siya pasi.
1: Salamat kayo, operator. Paki-stop ka, operator.
2: Operator. Salamat, salamat. Ano ba si Jampong? Ano si request ko? Song, Bayot nga upaw.
1: Aba. Braga, nasa sa kalagot sa
2: kuwa.
1: Nasa kalagot kang master. Ano ba yung mga atong oras? Alas 11.05 naman di ay sa buntag.
2: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha, ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag ba na po ito mga antaoy? Kay naigingon diri ako nga pangundang na daw mo kay Kulupyo na.
2: Ano yan? Ano yan? Mga tao pag ano si Mel Mawakin ba? Pangitaoy? Ano siya ni mga baring?
1: Lain na ginasin ni Mel Mawakin no? Kanang kuwa lagi kayo na siya ay... happy Tuesday when gani mo gumawab ka tropa kita kids po yeah.
2: July 26 na ang atong katropa din na sa Nueva Nuevo Ilocos. Yes,
1: so,
2: yes.
1: Oh, mga senior di ha ng mga suki sa XFM mga tigba tiga tigpa gamit sa mga Santon products tigpa yuhot sa Santon products
3: tigpa yuhot grabe pa lang tigpa yuhot ba yun
2: ka na sila ma Republic kanang mare
3: dili ba tigpa yuhot kanang murag siya may nagabaligya ba
1: ana distributor ba
3: distributor ana
1: so atangin niyo kaya to mga senior
2: listen na mare kasi section 12 braba na mare
1: oo kanang kuan
2: mabaligya
1: pero may kong herbal man
2: ay herbal ah okay so gani ka herbal
1: so mga senior atangin niyo si Lolo Amado
3: kana
2: nila ka man to amang pamakaw
1: mga bobo mo ba kada dito sa diay basta ka di makontak
3: di makontak si Lolo Amado
1: ay ka maghawak kayo sa pagpabalik ato lang tagaag pagtagad kining usaka swat tampong ipadangat ni ato ang tulban
3: go ako ikaw
1: tapos na di pa usaka kanta sa atong ipadangat sa mga ga-request di asa live sa Facebook labi na giyod kang kisa man itong kabawa ga-request ay hindi ka tahan inyo ni taka naman tuplog ni nga...
3: Siyaka na lang!
2: No. Ang siyakit lagi din na!
1: Napulihan! Napulihan man ko na itong take-off ka ng way ayo.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin na kong XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow.
1: Binaubi? Pinari ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagami kay Kex Durant. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong glucose sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may glucose ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong glucose sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balita Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Settled Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Settled Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Benevil yun, nagagamitin ko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminuria. No harm. Santan Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw na ito eh. Naago palagi ito, hindi ba?
4: Layo, ikaw? Ako malagi sa mall.
3: Ako yung mangutanan ni Muni, ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa, ligid ko mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santan Vitamin C. Gisog ako sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
4: Waoy, dalit na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugot na po nga. Mao ang Santan Vitamin C. Nakayon ang gusto ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santan Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santan Vitamin C.

0: balik ta mga katropa. Ay, mo na magkini ato ang trabaho. Maraga, wala na tuli ba? Bubalik, sa'yo mga kuha, automatic na gila siya. Automatic balik na siya. So, karun, basaho nun ang natay suwat nun. Ang ipadangan din sa toang sibyaanan mga maring.
1: Apan sa di pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gala kami diri ang mga hinagiban, kini ito ang swatampo.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaw yung taon ka ng agwantahan nga doon na kay sakit sa imong kalawasan. Inamin taon kina og produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Yes.
1: Igama siya sa Yes to
0: Health. Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo eh, pangabol pa niya. Ikaw maring Daria.
2: Ano
0: na, presyo na. Ah, maragang si Shakira, ha?
1: Doon na pa yung mga greetings diri ah, siguro. Basiga to
2: sa niya. Ano na paipakas?
0: Si Randy Santisas na. Nabot naman ni Randy Santisas diri nga.
2: Kamulo ka na ni Randy maring nationwide. Ako na iyahan ko, ha? Look out.
1: Si, kung ano ni, monitoring tibok Pilipinas sa ni.
2: Kuya ka na, look out. Mabla tong look out na to maring.
1: Ah, gibalik.
0: Nice on ears.
1: Gibalik og mensahe ni kuan ko wala ko na napansin si no
0: John
1: Jampong
0: John Jampong
1: ani ko ni tanini kay hayag pod kaayo abba
2: pasalamat ka kay mga posila na gisurinder
0: gani
2: wala na gisurinder mapasila ka Jampong
0: ay si ay mamana sa tong to amigo na tong nang ng libre og maruya no
1: di ma oy lahi
0: ay si sa to si
1: ko amanto siya si
0: Ah, di ay.
1: Dila ha mo ni siya.
0: Dili pa daw ako katong taga laing planeta.
1: Lahi ni siya. Si Kuaman to si Ricky Jampon man to siya. Color? Mao daw? Dili oi, lahi to siya si Nodes Jampon, lahi pa to si Ricky Jampon.
2: Si Nodes mo ni
1: Ha?
2: Si Nodes mo ni.
1: Oh, si Nodes siya ang ato ang comment.
0: Ya bahala na ko sa mga pangalan man ning may basta kay importante di maring mabuhi tang malinaw no.
1: Ikaw ngon diri abuntag ko Luther Edilion.
0: Aba. Dala ja.
2: Lalis kay, di siya na tubag. Igsoon ako na.
0: Aba. Igsoon na ni mo na John ha. Bisa ko talang otana ha. Sige.
1: Sige, salamat kayo sa update.
0: Salamat sa update.
3: Ayun ba?
0: Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganin yung dulo mga maring. Naminagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong ang programa ang gigagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asuncion, Davao del Norte. Usa ko ka habal-habal driver or motor jacker. Hinay kayong pamasada din sa mong lugar. Muna nga libalin ko diya sa may Tagum City. Kay kabaloko, dangang kayong mga pasahero diha o nga makabawi-bawi. Jugo magkabayad-bayad, jugo sa ko ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diha, mga maring, bisang wamo ng utanan, ako sa mga sa katuig kapina, sigig biyahe diha. Apat sa kadugay na mo, sigig biyahe, namugod may mga amigo kauban niya nga si June o si Bong. Para niyo masabtan kung kung sa'yo yung unod niya akong suwat, yun na ano yung mga pangitabo.

0: ayaw nga kinaraan. Mau'y paborito sa mga kikulang. Hindi na sayaw na pura lang.
1: Boss, asaka boss!
2: Pare. Si Bong ba?
3: Eh, ito ako sana kong pasayro kay...
1: Boss, asaka boss! Bakta siya ko dire!
4: Baka yung kwartalo!
1: Magkulabot!
3: Magpagtas, magjagan din
2: na! Ayaw na
1: ma! Eh, pre,
2: kayo ba? Mamilig pa sa hirap, pre.
1: Mo ba?
2: Gusto niya ba?
1: Hindi, pwede na! Pagkwanta na mga sa itong mga tulda na!
2: Ano na ka, pre? Ikaw ang nauna ni Torno sa listahan. Yang, o babae ang pasayro. Gusto niya siya sa kay babae rin yung gusto.
3: Nyakis, yung tumaan na ba?
1: Kaka-kaka, pre?
2: Torno, late na palayo. Dami, lahat ang kalibutan yung tumaan na siguro.
1: Sama na siguro.
5: Oy, sama ba pare? Nagbidyo-bidyo pa pare, pare?
2: Sama na, rails?
3: Diri ba? May nao ba? Misturya ta ba?
5: Sama na eh.
3: Magkuhanta diri ka ng emergency meeting ta ba?
5: O sa may problema nyo di ay nga.
3: Madawat ato ang asosasyon sa tuda na to aning kalaki.

0: kesaligan. Lebih dia juga apa ni? Dia pergi ke kesaligan. So,
1: you know, on pun mereka anak gitu.
0: Aku kuan juga, nak kuan juga sa. Baik kita aku kisi guru apa ni?
1: Dili, aku ngaku bangga. Dili kita magpuhalai pasairo.
2: Atong listahan nama gresa. Kisah yang nama aku. Mau nama lu.
1: Kita kena tu ang blackboard doh.
2: Kisah yang nama
1: listahan apa ni? Sibong apa ni dia? Ini ni, dekat pasairo ni mana nak kena po? Tapi dua apa?
2: Sekarang perlu bapak ini sakai pre. Buat itu ah.
0: Pare, ano yung manay siya pare? Di na ako nasala. Kay, ganahan man sila mo sakay na ako. Kay, guap, ganahan man sa sakay na ka leather jacket mo ko.
2: Oh, pare, naif siya nito. Sakay na. Sakay na.
1: Dahi,
2: asa ka dahi?
1: Ay, dahi, dahi. Mura mag-laki ng kurma.
3: Ay, asa ka pa? Mag-isama yung turn na, ano yun?
1: Ako.
0: Ah, pare.
2: Tarawa pare. Dili yung turn.
0: Kang, dili lang sa kuha, kang.
3: Sige, kuya.
1: Aku ke suat dia. Aku si Aldo.
3: Hai Aldo. Ikaw pa mga kita kay kasarin ako mga kwano kaya mga pantano mo pak lagi na yung mundunghan.
1: Ganahan mong good ko pero eh hato na na oi. Sa muka na
0: yun. Ay ko. Brad Aldo. Ayaw pagkwan-kwan Brad Aldo.
2: Paro-paro mo na ito presidente. Pwede mo ko mo
0: na yun. Paro-paro kayo.
1: Sige hato na na.
3: Bye.
1: Kaunsi na ni mo na. Oh, dahi.
3: Kwan pa, anong, salam sa kay kunimo, ha?
0: Oh, siya, hindi na kanaw.
1: Hindi na kakakuha na yun. Tintal na mo na yung buo.
2: Nagkakuha na, presidente.
0: Ah, pare, hindi sa'yo ko, mga pare, hindi sa'yo ko, ha?
1: Oh, ito.
2: Grabe, dali yan eh. Dali yan, sutuyo eh.
1: Gusto kong dagal yung X-Rim.
2: X-Rim nga ito. X-Rim nito? Kayong kurusi ito.
1: Ay, tuling sa buton tuling sa ilalim ay pwede ni
2: ikaw may presidente ni meeting na to ni
1: og ma kay antebook ano meeting ta
2: wala pa tayong largada niya ang
1: puro si kaunsi na ya
2: puro estudyante ang babae ang
1: sumuko ni tuhan oi dili pwede
2: ipatawag na pre
1: platan ta na yang platan ko na ba
2: siya kan to
1: lagot din daw sige na ma meeting na ko ma
2: sige

grabe jud kayo. Muna yung amuang, muna amuang problema din sa amuang kuan, kini nga amuang turnuhanan. Kaya kani ako nga, kaubala mo nga si Paribong. Bubong may pangalanan ni Paribubong. Kasay kayo? Kani ang eksarmi nga motor kay bisang ginang. Siya na flat, pero kuan kayo ba? Anong nga, grabe kay buhaya kayo, puso kayo mga mga player, mga babae. Buto niyo sa kanlawan na kay murag na nihit suru kayo kay puros man laki ang amuang mga pasayro na nihit mo kayo mga pasayro yung babae puro po kayo kay may kay mo jamin-jamin ang istorya pag inanay mga pangitabo

0: Pre, tama-tama boundary na, pre.
1: Pila yung gamin mo?
0: Naka-singko na ko.
1: Singko?
0: Sabi, lagi ko kayo kung biyahe.
1: Singko mil?
0: Singko mil. Nakaroon trip ko glaak, gipakyo ko dos mil.
2: Ala grabe, ikaw na yun pare.
0: Ano mga
2: ikaw pare yung...

0: Aldo.
1: Suerte. Naman ko din ako, pero ito ko sa Ilocan dyan, yata po sa kung 500 po.
0: Mau ba?
1: Kaya ako manakapisag ko pras, akong gihatod.
0: Ako, kamo po yung gawin ko ba? I'm hoping and praying, yung kayo sa inyo habang mag-aing ka mo ba? Ako, believe kayo din yun. Hindi,
2: kayo usahay. Kitos po kayo usahay. Pasahay
1: na. Ikaw rin, gamay rin. Gamay rin.
0: Gamay rin kayo. Minus kayo sa sakay rin. Wari correct nila gani ko kayo para kwan ma. Yun.
1: Nagkabaw na mga babae. Hindi mo sakay si Muha.
0: Well, the timing nga
1: yun. Nakukay reklamo. Ngayon mo ko nung break-breakan ko nun.
0: Wala namang kuha na. Wala namang misiwa na. Pero ako, nakampo yung kayo. Hoping and praying yung sa inyo hag yun.
2: Ay, nasa pre.
0: Oo.
2: Natanggalag kanina.
1: Ngayon siya,
2: dalit ang student eh.
0: Ay, sa una ra doy, break bali. Pare, ako yung yun niyo, pare ba?
3: Boss, may buntag.
0: Esa.
2: Pero, pasero, pre.
3: Eh, kumusakay mo, complain lang ko.
0: Ah, wait. Mababa.
2: Ha? Ano, kung sabi, i-complain niyo mo nga, warag wapan ka. Ay,
3: kinisi ako, kinisi.
2: Eh, wapan tika na, pasero ni alo.
3: Giling driver ni.
2: Kani.
0: Kasi salanay na ako ni Molo.
3: Di ka makalimot si mong gibuhat, gihonong ko ni mo kay gi-pick up ni mong babaeng pasayero.
0: Ay, dili, mauno kayo, manungoy, magbubo kayo, kaulan nun ba?
2: Kaya ni Mapribong, oy.
3: Ibayad ko kompleto, pero diyara ko.
0: Pero asa mga, pero nagitan na ka, laguma ka ba? Kumusta may mga maron?
3: Okay, timgas ang daon, sinaw ang bunga.
0: Nagagas kita.
3: Nakukugan, bes. Ito na ko kay... Murato,
2: mareklamo mo ka?
3: Tarungan ninyo ninyong tuda kay report yun sa mo.
2: Unsa mo
3: kanong babae raman yung pasayero?
2: Eh, kanil lo, bisikun sa mo pasayero, bata, matigulang. Kanil isa!
1: Ako yung presidente, dirilo, ako yung presidente, lo.
2: Murat na ka na kayo sa kuwa
1: ninyo yung panibobong. Kining solusyon, lo. Yung sa Maldi ka, lo.
3: Isakay ko ninyong... Driver niya, ginawag ko kayo doon na may pasayero, gi-pick up.
0: Pasayero, alam ko kayo ko, lo. Jay lang ko, lo. Kunya, kumusta mo yung mga umani to? Kapit-pit pagkag-fertilizer na to. Kumusta mo yung mga umani mo?
3: Ah, dako ko, Garbi. Dako pagpanguma. Sinawan daw, team ka sa bunga. Tama ito na ko, marat siya akong ka-istorya.
1: Pare. Oh, reklamo diri mga pasayero.
2: Gi-pick up ang babae, gipanaw kang pasayero.
1: Na. Pare ritig yat, mo sa kay.
2: Oh, sato ka pa to, pare. Katong tigo ang diretso to.
1: Ay, hatod na.
0: Pare, paminaw mo ni pare. Ako nalipay ko, pare, nga inana mo ni
2: ning. Pero manaw ta tong tuda, pare, kay dapat mo gidiretso sa usa.
0: Ay, sa pastorya ko ninyo, kaya ako nalipay ko bang.
1: Sige dabe, sa man
0: ni ko yung income, na lang ba ikaw, dai, bra ka 5 mil ka?
2: Oo.
0: Ikaw pare, yung kapila ba ka pare?
1: Ah, 3 mil.
0: 3 mil. Ang limang ganda ko kayo yung ako nalipay ko kay si pre, may ni sakay sa mababay, pare. Nagkodyo ko, I'm praying and hoping you kayo pare nga maka-income mo pare. Pero pare, ay sa pare ba? Karoon ba tayo yung 3 mil pare? Balik lang ako rong
1: bintay. Nawara.
2: Mauna ni Ron.
1: Nawara.
2: Naning kamot, may pamasahe Ron. Karoon.
0: Pare.
2: Kasi ni aking adlaw, nakadusi pa sa'yo. Wap, nakulam mo naman si Moa.
0: Balik naman ako karoon bintay ni pare.
1: Ay.
2: Ito nang ganyan ko, yan 3 mil lang pare.
0: Wala. Ano ba tayo 3 mil yan pare?
1: Gamito nun.
0: 5 mil, 5 mil.
1: Wala.
2: Nonsa man tawag.
1: Eh, pagwadwad dito.
2: Ano ka man mga may gwadwad kay para makakita mi ani kita.
0: Sige, di ba mabayaran sa ko? Ay thumbs up lang tamoy. Diyan mo.
2: Yo isuga
1: mo kay Eduardo. Tawag na ni. Gamay ni lagi kulang pare. Tanggalon ko sa to association.
2: Tanggalon na
1: tanggalon ko lagi.
2: Madaot ko tani pare. Madaot ang record.
1: Ah, tanggalon to na.

0: Oye, de pesera, pre. Kaya ka, tingog ng pasero, oy. Asa ka, dahi.
1: Ay, sakuan niya sa...
2: Ay, oy!
1: Siya, pwede sa unit.
2: Dahi, unit tap. Pihatong tagal, ay. Unit tap.
0: Bili pa, malibong pa.
2: Gentleman, mago.
0: Bong.
1: Bili, malibong.
2: John.
0: Ikatulog po talaga yung lista. Ikatulog
2: po talaga. Ayun, lagi. Kani, ako.
1: Ya, samok, kayo mo kayo diri sa inyong turno.
2: Ay, dahi. Asa mga sa unit tap ka? Dahi. Asa akong takabi.
0: Dahi. Wala naman ito ba sa kaya pag ikugos pare?
1: Ikugos naman ito? Ito aror, baba!
0: Pwede rin yan! Kugusun, ipasakay sa motor?
1: Dali, wala ba tiyog yung motor?
0: Ano lang ka na pare? Napurot-purot
1: pare! Itulak yung motor! Napurot-purot yung gasolina!
0: Napurot-purot pare!
1: Buang rin, tuhanan yung damay dito rin!
0: Purububong!
1: Ugma lang dyan, tuhanan ka! Ugma lang ka!
2: Kaya kayo buaya niya mong kaoban na mga maring? Kana ba nga, wagin siya ka na pagkabana sa buha ba nga, ganina rin may gagahula to pasahiro niya, pag naibabay, eh, kaya rin ang kwaon. Kaya istalin niya, di siya mong mo tapok sa mga turunan, dito rin siya sunahan, magpasalip ulit siya sa unas. Magpasalip ulit sa unas, eh, magsilip-silip ba, niya, magtanaw niya nga murang na ay pasahiro ba ba eh. Maguna dahil di kita niya, ikarga, alsahon na ba yun niya? Buto pag meeting na mo sa mga asosasyon, ako pa yung presidente, buto ko siyang gisturyahan, huwag na niya mga panghitabo.

0: Karon kay meeting man kita karon kay Domingo man ron. Minus man kuan ron.
1: Pre, mayo kuan ninyo pre.
2: Tanaw pare. Lit. Lito po si Parikumong.
1: Ay, wala. Kompleto ba itong... Naputol akong kuhan, rayos?
0: Kompleto ba itong asosasyon? Tingog ko na muna tanan.
3: Ay, kompleto kayo rin, boss.
4: Daan yan, bigre.
5: Ganina lang ko nagwat niya rin.
4: Si Parikumong, karoon na. Karoon na, pre. Nagsinsa sa GC kanya nga naputol ang rayos daw. Asa pa makarita pita ito? Lito, ganina mo ito magsugod.
0: Sige na. Meeting ta, sugod ta, sugod ta.
5: Sorry, pre.
0: Ay, nga. Una ta magsugod sa tuang kining yati ning meeting karon na sa tuang tuda. Atong ihatag ang kagayunan kang bubong sa pag-ampo kay gamay maayo ani.
1: Ampo tantanan pare.
0: Tarunga para ma kuan ta grasya anta.
1: Ano ko tantanan? Skala sa maha sa anak sa Espiritu Santo, amin. You know, sagay salamat sa kining mga panahon karon nga nagtapok bidili sa mga asosasyon. Napasalamatan pa naman mga Ginoo ang mga tao nga nadiri, labi na gyud ang mga ligid, ang mga manubila, ang lakos pa doon diri. Nawagi abiriyang, wala na plat ang mga ligid. Ugan, abot gyud sa mo ang atunghanan nga nagsaulog mi sa mong meeting. Thank you, Lord. Amin.
0: Okay. Good morning.
5: Good morning, boss Amo.
4: Good morning.
5: Boss, mayong hapon, boss.
0: May muntag kani aming hapon.
5: Ako'y bagong member ko ninyo dali, boss. Si Jerry, boss.
0: Masa'y mong motor?
5: SYM.
0: Dito mo ito na ako sa La Pilipina. Tika'y abong.
4: Blow man ako, Lord.
5: Hindi man to ako, boss. Sorry, boss.
0: Kini akong meeting karon.
5: Jerry, di ako boss, Jerry.
0: Salamat kay Jer. Gipatawag ta mo, karon karuhon na to ni ato ang mga sistema diri. Pag nakasintro ko sa ko ang meeting karon kining mga tirada ni Mabong.
5: Boss? Meeting din yun yun, boss?
0: Oh, meeting ni. Kita ka na yung magpang...
5: Pwede ko mag-meeting na mo, boss? Ako lang kargas mga pasahiro diyan, boss?
0: Wala ka, pre.
4: Oh. Kaya alkansyo ito, pre.
0: Kita mo na yung timplang ituklak daw, meeting ron.
5: Sorry, boss. Napapan. Bossing.
4: Biskuit niya marim mo na, pre.
0: So, ikaw, Bubong, papiliyon ta ka isi presidente sa tuang asosasyon, at tuang tuda diri. Tanggalon ka, o magpabiling kang magbag-o.
1: Pare President Aldo oga paring John.
0: Bijuha pre.
4: Kita mo desisyon na pre. Ano mo desisyon man siya nga Juan?
0: Oya.
4: Listen mo guna.
0: Buto-buto na ni, buto-buto. Hansap na naman, hansap.
1: Explain na po siguro ko ninyo, boss. Hindi lang kay kaning inyo ang marman mo kong i-impeach ko ninyo.
0: Kining
4: isip... Ikanan agad kay Mangilog maka.
0: Pag-agi sa due process, ato siya pa-explain nun.
1: Pa-explain na po ko ninyo. Kanyang marman ni si katong babae nga kwan.
0: Luistro?
1: Si siya to?
0: Si Luistro.
1: Luistro ka. Ilaway o, nailaway.
4: Diri,
1: siya, bossing. Kago, naanan magugugaw ka, biyahe ko dito sa mga lugar. Kaya ka dito sa mga lugar dito sa Mati City, kung kami dito, ang amuan dito, inanan ka dito sa sistema. Ako mo, mababae rin ang ako ang wag. Hindi ko ka na gentleman magugubay.
4: Tarawa.
1: Gentleman.
0: O niya kayo mabot sa panahon ng emergency, wala yung masakyan kay pasahero laki. Hindi mo ikarga.
1: Adikado mo yung laki, bay kay. Namo ko na yung kasigara na manulis. O niya, pangumuan manulis kay dito mo dito sa Mati City. Wag yung mga manulis dito, bay kay. Mabae man ako ang mga pasahero, bay.
4: Sa ato, ani, kita rin man. Kita ito resort niya, puro laki itong pasahero.
0: So, manumpa ka, tubangan sa ito ang mga 101 ka mga membro. Mapadayon ka nga, magbago mo, pakarga na kag mga laki o tanggalon ta ka din sa itong tuda.
1: Depende mo na siya, mga pare.
4: Eh, digir mo to, digir mo.
0: Iyahapon
4: di.
0: O, hansap. Tanggalon siya.
4: O, tanggalon.
0: O, nakahanan na
4: hansap. Tanggalon.
5: Tanggalon
4: na kay Samok.
5: Tanggalon na
4: kay...
5: Tanggalon na lang na kay Samok.
4: Mangina kong pasero.
1: Pare.
0: Yapon na sila ko. Majority. Sao mo naman eh.
1: Pare, di mag-yapon ko ninyo mga kuwan pare. Kay mangayaw kong pasero ninyo. Pero... No.
0: Masay no.
1: Pare. Kamala medyo kasi ko pa rin ang mga rin ako ang panginabuhian. Unya karon iya ko tatalon din sa inyo ang kwan. Sige mo pa na yung problema, pero di mo magkamain ako. Kaya talaga, wadya may pasahero ng mga babae. Mas daghan ba kay mga babae doon eh. Pero, yes!
0: Isip, busy presidente, pare, kasi may mong desisyon, ani.
2: Ani ko ni pare. Turno is turno, pre. Ang una malista, mo ang una mo largada. Dili kay una malista, di na nog na pa babae ang pasayro, di na nino kasakay.
0: Kay ani,
2: Ilugon.
0: Ani na lang. Aron nga mahumanta ni. Kung babae pasayro, imo. Pero katunga ra bayad imo.
2: Ah, 50%
1: Dili na pwede pare. Dili na pwede pare. Dili na pwede pare. Babae lang.
2: Kasagaran atong pasayro
5: babae. Asal lang mga driver diri.
1: Dili, kanila pare. Isya sa liyo pare.
2: Ingon, bawal mga pasayro ka ng meeting.
5: Masakay ko.
0: Pasayro ba ka nag meeting mo tao?
1: Sayang ni, sayang ni, sayang ni.
2: Nag meeting pa?
1: Dili na sa may.
2: Katuwaran lang ka.
0: Ay, pagka way ayaw
2: gini. Mauna kung dili gusto.
0: Way ayaw, way ayaw gud.
2: Oo, ganit.

0: mga maring, mga problema na mo rin sa akong tuda karun. Hili may nani ka dako, pero dako kay ipikto ko din sa mo. Akay, sahay na may magsere mo yung mukaon. Mukha yung trampriting buaya hagyo, diligid ba uwaw? Kunyara mag imaura maestorian, magsirang duko-duko.
1: Wow!
0: Magsikira na yung ganang bakay kahoy na yun. Kung amo po din siyang tanggalon, asa po din siya kaya palingon, maluoy, masadme niya. Kasi makatahiming ni siya o dili mga maing tao ba, maunusan ni siya. Ang amo naman ang taong mausap ni siya, baka lang mupalo niya sa mo ang patakaran din sa mong tuda. Kani among tuda rin nga laray mamag tuda ma. Mga maring, kanang usapin niyo nga kung tambag ani na mo maring, kay kamong yung nagpaalig-alig mo kaning tambag-tambag aning radyo. Tapaki ko na kunyo maring be, kay para imasmasan ko maring. Kay kanira ba kung kauman ako si Paring Bu o si Paring Junjun, kay murag na-action na po di Kaluya. Tapaki ko ninyo be, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinilan ang kutob, Aldo.

0: sa moto, no? Ito ang letter sender.
1: Yes.
0: Mga katroma. Katropa.
1: O, oh, dapat yung mga kini mga aning mga problema, no? Dapat masolusyonan gina sila yun bayot ay kay. Diha mo, kuan, diha mo mugitib ang mga panagdumot. Nga mo sangpot sa pagsinokmagay o di pa kawabot taon sa ngilingig ng mga krimentya dari.
0: Yes.
2: Actually, yeah.
1: Panginabuhi gina siya.
0: Oh, kay dadi ang oh, nakasalalay ang ganing sana ang kaugmaon sila pamilya pagkaon anan.
1: Oh, unya sa ko ang ako alang tan-aw no diri sa Kabisayan no kay diri sa ato alang sa Mindanao isa ni siya sa mga daghang panginabuhian habal-habal driver. Oh,
3: halos gyud di mo makita magkanakanto na agil siya.
1: Isa sa Davao bisan asa kadapita sa dito gani sa Jensen daghang habal-habal dito agani.
0: Dakan oy.
3: Dakan
0: magani diya sa may Perido dapit daghang diya mga habal-habal.
3: Sa inyo man dito sa Mungkeyo.
1: Sa oy mga ay, habal, dakan po diya, uy.
3: Oo, ay, may tawag dito.
1: Gahabal sa man.
3: Skylam, lagi siya na Skylam.
0: Live na Skylam.
1: Nanawag si Ganggang Abal.
0: Abal.
1: Sige, sige lang kay...
0: Dala lang meeting ano niya.
1: Meetingan talang niya sa ito ang kwantuda.
0: Sige, sige. Hindi yung mga nalang maring, no? Ako lang ka-experience medyo kung kinala. Ka lang agi magkukabalabal driver, agi magkukpayong-payong, ka lang sidecar. Gusto doon, ka lang maglagot, magalita ko sa'yo, ka lang kuhan, ka lang ka-try, magkana, ka lang...
3: Masuyupan.
0: Hindi, yung ka lang yung mag-warik-warik ba? Niya, turno mo niya. Ala ba, kung sa'yo warik, o.
1: Ang inyong pasahero, kuhaon.
0: Kuhaon, o.
1: Masakay mong kuhaon.
3: Ano, tawag yung suyupan.
0: Suyupan, na tawag yun, Dre. Taka, mong manuyupay, Dre, good.
3: Kaya mga manoy ang pagpasayro.
0: Parang
3: wala may agi o karang turno ba niya na inilabay. Ito na naman mo sakay.
0: O, warik-warik lagi.
3: Warik-warik.
1: Based biya po sa giingon sa tuang kapulis, ano dapat mo sakay kay mga pasayro dahil sa turno.
0: O, sa turno yung ka.
1: Diligidiyan na mga agi-agi kay kuana.
3: Wala ka kamalo sa driver o kunsa siya.
1: Yes, pero ito na hitabo dito sa may kwambugan.
3: Kwambugan.
1: Na ni para ang buntis.
3: Buntis pa yun.
1: Kanya paghihunong nito sa hilit nga dapit. Kanya gi-kuan.
3: Hold up.
1: Matingala siya ang juntis nga dili man ni agianan paingon sa kondisinasyon ay pagabot gi hunong bayot gitiunan o kanang hait nga dumpol
0: ay di bisag bunte gitiun nga hait na dumpol. Grabe gud ana
1: unya pagkahuman gikuha ang yahang kanang sapi
0: agoy
1: yang cellphone sab niya gikuha sabo
3: no kita buntit
0: muna kasagaran may tabo nung kanang di ka mo sakay og turno kay nakakalang og turno manggod sa mga commuter diyan nga nagasakay mga balabal. Pag turno magod na lang, magod nila mga pangalan nito.
1: Oo.
3: Naka-uniform na sila.
0: Yes.
1: Ang importante, ang pinakadabis po na kumabino ang dali po sila mailan, dali sila ma-recognize kayo. Doon naman na sa uniform eh.
0: Oo. Sa uniform na letter P?
1: Letter P.
3: Nga naapos sa equal.
0: P, ala ba?
1: Pinariso man na. Mga mari kay Naminaw Midri asa Visayan Village.
3: Ana po Sir Del Opinaldo asa listening.
0: Aba.
3: Aba, listening nila.
1: May opinion, yun pa si Ismaela sa Villano Asuncion. May opinion na member man siya sa TODA, follow the constitution sa organization para dili siya ma-impeach pa sa member dili basihan, dili basihan ang luoy follow jud siya.
3: Maro maro pa sa sibong kay paloy luoy man po dayon si
0: Bong. Luoy mo na mga style na.
3: Kuya kay estilo kay kung action na duot. Paloy luoy dayon.
1: Paloy luoy dayon.
0: Ay nako.
3: Hinay ang pinta, hinay kayo.
1: Sige daw ato ko nang suwayan ato ang linya kung dunay manawag sa alang sila mga tambag 0966330695 69 atong hagiton ato ang mga nakadiya nga mga sister stations sa ilaha mga listeners kung basta gusto manawag di ala tawag na ano ato madungog ang inyong mga tambag nga mga lantip gikan sa inyong mga kinailagman.
0: Alright,
3: taka so, pila ka minuto atong ihatag maring
1: isa lang
3: kaya taas na kayo ng 60 ko an si Kans. Bura na ka nagulat na sa traffic light.
1: Sige, so samtang kapaabot na silang tawag ato na ito siguro may himayon eh. si Master may kapalig-alig ani kay usaman ko na siya sa kabao-bao driver. Babao? Talisika driver mga sa kaniyad to. Asa kapit ka sikan?
0: Sa dito sa Mabituda.
1: Okay, so nakamutapag doon na color.
3: Na,
1: hello? Hello?
3: Kanagulat na sa traffic light?
1: Sige, so samtang kapaabot na sila ang tawag. May nibalik lagi ito. Nawala ang color, nawala. Okay na wa.
3: Ano sa tingog niya? Akong tingog lang kung dungog ba rin?
1: Abot mo na ka dito.
0: Sa, hello? Sina ta, sige na, ina na, hello lang.
3: Hello?
0: Hello, hello.
3: Ano, ito ba? Kisa, kisa na eh?
0: Dudong ni.
3: Dudong na, pre.
0: Sige na. Si Dudong na.
1: Kisa ka, Dudong.
3: Dong, ikaw ni Dong.
0: Dudong dako.
1: Napo na yung gamay kay na. Ah. Napo dulong dako, napo yung gamay. Ah, sige, tampag na Master Roy, kayo may ayaw itong mga cooler.
0: May ayaw itong mga cooler na rin. So, sige, atong tambagan ni si Aldo, no? Aldo, ako lang matambag ni Modong Aldo, ay lagay na ako na doon. Seryoso ba kay, kung salaw ni mo nga moraga, pikin yung kaya sa inyong turnuan, pangita lang lang bangag niya, pangita lang lang turnuan na, kaya kada ko aling tagong.
1: Dito na, unitap na siya.
0: Dito na, unitap na ikan, pwede kayo sa terminal, nagang kayo dito.
3: Si hardware niya.
0: Si hardware, di ba?
3: Kaya pagdakpan ka rin
1: din. LTO niya.
0: Ayun niya, kaya LTO dito ka sa katong Los Palingki, nga na doa ka si titi mo niya, kasi pangayag turbo.
3: Sakpan ka si Aldo, registro hadlok ng LTO.
0: Ay, klaro lang og ana. Kompleto alam lang mga papel sa imong motor kay si makaingon ng LTO, may pwede ka ba ni kay credential?
3: Oo. Makwels ang pasahero.
0: So, alala nung Aldo, ay lagayo ko na kay total lang ginabungoy man siya. Ay importante niya nga wala kay kuan, makatabang lang, itabang na lang nalin mo siya ba. Kung sa may na yung style niya kung inaanaw gid sa hilig sag babae, ay kapod kung hilig ang laki, laki lang po niya. Ano lang kay terminal bitay kuan na lo na.
1: Tangan mag limon.
0: Ah, limosito na lang. Sina siya, and always remember, Aldo, kalot na ng mga nangitabo sa tuang komunidad. That's a part of the game.
3: Importante niya, dili may slide matumba.
0: Ay, lagay mo, ha?
3: Importante niya, dili may slide
0: isa lang matumba. Yun, isa lang yun ako isulti ni mo, Aldo, pag basa ganin, karsada ganin, ayun yung biyahe. Na inyong ligid ni mo upaw-upaw na. Kay ma-slide mo, dahil juga ganin mo, dahil juga guway dagat may tubig, ha? And of course, follow your heart and follow your dreams. Wala lang, ha?
1: Okay, so, okay. Salamat kay Do sa papadangat sa imong kaagis dire sa toang tulumanon kung ako ikaw. Ako
0: yes.
1: Ako sa maling indayari ka, daligwa, padalimis tayo sa pandima kopiyansaan tungkol gamang unay og silingan.
3: Kinilang iya pa ng iyaan sa kanunay panamang skinny si Tia Daria.
0: Ama, sa imong kwanin mo?
3: Sa imong nagiyuan. No ID, no entry.
0: PSG. Pure security guard.
1: Daghan
0: sa mga PSG. Class kay Pamilya Won. Oo, siyempre, basta rin ito rin eh. Maragyapon sa mga nakaroon, natin karoon, okay? Daghan salamat!

0: XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
1: Paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marculeta sa ilalim sa karagdagang lab test. Kapwa akusado na si Aristotle Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
1: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
2: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
1: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Magiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
1: Palitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
1: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, paon ay dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% nung nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation, mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa may epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Last Tuesday na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination Determination na aresto rin sa Quezon City ang isang dating mababatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasan lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Kurt Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sa ilalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Biray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Biray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
0: XFM News Nationwide.
1: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado. Sinasabi nga, nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, nakaschedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
2: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang Impeachment Court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun, pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
5: Di ba, isa lang yan?
4: Pwede ba yun? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Oh. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
1: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakailangang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
2: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap pa manong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Mm. Hanggang 15 lang. Ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
2: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hiniling ni Senator Pam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawalan ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento kabilang ang articles of impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 na documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayunpaman, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala o ang maaaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago may sa publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igrit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaloktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation desisyon ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-aamin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
6: Hindi po ako natulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
2: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
1: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun pa man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
0: Breaking news.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagpapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagpapalawak ng mga information campaign, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagpapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Fabi. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na Southwest Monsoon o Habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.

0: dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabay hindi po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
0: Balitang regional.
1: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Sa tropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon yung natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na painom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula nga po ay alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuloy ang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon.

0: Porok Bulinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, BCPOCDEU, kabilang ubano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Tropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Nasagi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadala sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News.
3: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to, sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
3: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung Sirlis at saka southwest monsoon, habagat po yan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
3: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
1: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga, Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
3: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
5: Balitang International.

0: Atid sa atin to ng Santon Gold, katropa. Makit na sa 3,535. Ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay na sa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa nilang manawa walang mahal sa buhay, habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din na actor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports. Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila pa ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanaig ang Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ang Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
1: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa!

kaning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.

Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo ka jud akong blood sugar. Maunting pagkaipo sa nakadiscovery ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: patungol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab ninyo ang atong programa The Secret of Health. And then na usab ang inyong health consultant as CJ Nedruda. Sa gihapon inyo magkauban alang gayod sa paghatod kaniyog information sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa atuang mga panglawas. Labi na sa unsang atong matuldukan at ini gayod atong mga balatian pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Welcome asa mang kakaroon ng lugar tungod kaya live na usap kita karon. Dinigay sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Dinis sa gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na mga katropa dinigayod sa 89.1 XFM Davao 107.1 XFM Tangum and 99.1 XFM Matis City. Kamusta mga katropa? Nakatinigayin sa Tibok, Davao Region. Asa mang kakaroon nga lugar nga di na nagapaminaw sa atong programa. Mayong adlaw and welcome sa ato agayong programa mga katropa. Kusa ang inyong agayong tunga-tunga sa adlaw? Tungod kay oras na to karon sa Tibok, Pilipinas, alas 12:43 na. Pagkahinaot kamong tanan din ha, nakapaniod to na ha. Mga sa mga nag-prepare pa karon, sila gayong mga kaunon, no? Alagay sa paniod to mga katropa. Happy listening ha. And sa mga nag-paminaw, no? Samtang gayod sila nagakaon. Happy eating and happy listening mga katropa. Kumusap kita karon na madungog ang mga katropa. Pinagayid sa mga taga Jensa, no? Pinagayid sa 104.7 and sa mga taga Bukidnon 101.7 XFM Bukidnon na mga katropa and 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Pabarin na usap ako mga katropa. Dinigayod sa itong programa, pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have a concern and a question, pwede kayo kamong padalahan sa inyong mga mensahe mga katropa. Dinigayod sa itong text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ito ang text line number 0909-1762844. Pagkatugay ang hatagan o pagtagat unya ha ang inyong mga gipadala ng mga pangutan. Live busap kita mga katropa, pinagi sa itong XFM Facebook page. And pwede nyo na i-search ha sa inyong agayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital and XFM 89.1 Davao City mga katropa. Ang makita din ha, no? Live ang ato ang programa. And pwede usab ka mo din ha, mupahat o radun na ka mo'y concern. Pangutana, may tungod sa panglawas. Pwede usab ka mo din ha, mukomment sa ato ang comment section. Either adun na ka mo'y gustong itimbaya, welcome mga katropa. O pwede kaayo ka na ha. Higayod sa ato ang programa The Secret of Health. Ando dalaw na imidya kita mga katropa nining atong tumanon na paghatod kaninyog information. And welcome ang tanan. Ngayon sa gihapon atong hatagan o pagtagad kining mga buta. Ngayon adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog o pag-uswa gayod sa atuang panglawan sa mga katropa. Siyempre sa kining programa sa gihapon atod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness and Pharmacy mga katropa. Kauban ang ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Medyo na padayon ang paghatod kaninyo o kaayuhan. Pinakini ato ang Ultimate Trio mga katropa. Nagsugod na jud ang ating ulan. No? Ulan pa lang gani karon sa Hulyo pero nagsugod na ang ating ulan. Ilabi na sa mga pipila ka mga lugar. Gani aduna jud mga lugar karon. No? Rin na grabe ang ulan mga katropa. Kini nga mga panahon musugot ang sadili ang dili na himong andam na himong kusgan ang atong lawas pwede kita maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Sa mga viral problem pinaka common kini kayong ubo sipon di mahatagan o pagtagat, pagtagat na pwede gitawag na itong hilanat, no? Pwede ka na masinatian, mga katropa. Kusa, gikinahanglan ang pagpangandam, kinahanglan na pabaskuga, malikuna ang imuhang lawas, silabi na ang imuhang immune system. Kinigayong ato ang ultimate trayo adunay dakong ikatabang, ha? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Mahimong andam gayud ang ato ang lawas sa mga katropa. Sabi na unsa ano lang pag-abot na gayud sa magsugod na ang bulan sa gitawag na tug September, no? Ayon sa December, mga katropa. Samot ting tugnaw, ting ulan na gayud na, mga katropa, ha? Adun na pay pipila ka mga panahon adlaw ng atong pangandaman. Labi na mga gayud ang ato ang panglawas. Pag-inom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Available sa butika nga duol sa inyuhang lugar. Pagka sa mga hilig mo inom og kape, mas mayo piliyon ang kape nga makatabang usab sa ato ang lawas nga din kini mahimong himsong, mahimong ligon, Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. One of the best coffee sa Yes to Health, mga katropa. Ako kay kinigikatabang mahitungod gayod, no, sa ato ang panglawas. Ani kung buot ka nga din mahimong alerto in a very natural way. Anong naisgutan na ito in a very natural way? Tungod kay adun na po yung mga pamaagi. Nga din na gusto ka mahimong alerto, mahimok kang kuskan, aktibo, doon na yung mga pamaagi. Ganik, gusto kag instant, doon na gina yung mga pamaagi, mga katropa. Pero pangutan na, is it unnatural? Natural ba na, mga katropa? Although, makaangkon kag kabaskog, ka-alerto, pero doon na po'y balos nga din, makadawat usab sa atuang panglawas. Maunang kiniato ang mga Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi na ka, tapangan pa ang lawas in a very natural way. Kadin kini mahimong alerto, mahimong aktibo. Ilabi na gado na kayo mga gipanghimo din ha, nga diin na mga paperwork, office work, any nga din ginatrabaho na to, nga din nanginahanglan o aktibo o alertos panghuna-huna. So ay, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available ha, sa butika nga dool sa inyong lugar. Kauban ang ato ang Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Duwagan pa dyan sa ato ang Vision X Plus. One of the best product ng Yes to Health, alang kayo sa may mga problema sa mata. Ug buot maampingan ng ilahang mata, mga katropa, Vision X Plus, aduna kini kakayahan. Nga din na proteksyonan ang ato agayong mga mata, mga katropa. Available usab kini sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa kini mga katropa sa mismong Yes to Health Wellness Center nationwide. Ilabi na din sa mga taga Davao Region, ha? Available mga katropa ang ato mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic. Kung ikaw mga taga Davao, Ordura kas Davao, mga katropa, ang ato ang clinic address anata sa Cell Paul Building, door number 3. GSIS Heights, tapad ta sa Tagom Cooperative at Bangayod sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Or mas atbang ta sa Durian World. Ara na sa highway, mga katropa, ha? Dali ra kayo na ninyo malocate. Ako po na itong signage nakabutang Yes to Health Clinic. Abrido ka na matag Domingo, hantod Bernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Available ang tanang produkto, mga katropa, in a very affordable price. Muna yung pinakanindot sa ato agayong Yes to Heart Clinic. Tungkol kay available ang itong mga produkto, unya mas gipabrato pag yun, no? Para taon mas maka-avail, no? Ang ato agayong mga katropa din ha, nga diin maglisod o avail, hilabi na medyo malmahal. So, sa ato ang Yes to Heart Clinic, mas gipabrato na ito, no? Mas maka-avail ang tanan, mga katropa. Ang pinakanindot, nakatungod kay adun na kita yung mga libreng servisyo hatod ka ninyo sa matag Yes to Health Clinic branch, mga katropa, ha? Ay mong kalimot din, ha? Kung kamuna mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic, ha? Para mo avail sa ato mga produkto, ha? Hala, i-avail na po ninyo ang ato agayong libreng check-up, libreng konsultasyon, and libreng dietary guidelines, Libring, juicing, therapy, nutritional therapy, and therahertz therapy, mga katropa. Sa tandaghanang pwede ninyong i-avail, bisita lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Sa mga taga-Davao, nga tuwa gayong schedule is every Monday and Tuesday. Okay na, nga tuwa nga face-to-face schedule, ha? Alang gayod sa libre nga check-up and consultation. Sa mga taga-Tagum, ang atuang schedule usab, no, for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Huwag kalimot ha, sa adlaw na ito ang schedule mga katropa. Siyempre, available usab din ha, ato agay yung tanang produkto sa Yes to Health Incorporated din ha, guide sa ato ang Tagong Branch. And dungag pa ha, available usab mga katropa kung adun na mo yung mga medisina din ha. Any maintenance ngayon ang inyong gipang inom karon, available usab na sa ato agay yung Yes to Health Clinic Branch sa Tagong. Kay combination na ato din ha, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ito ang Tagong Branch mga katropa. And mga essential needs, no? Tungod kay kumuato mo sa ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagong Branch, labi na, gi-action mo gutom, available usab din ha ang mga essential needs, no? Na yung mga makaon usab din ha mga katropa. Labi na, ado na tay coffee. Kung gusto mo magkape, labi na, gabog na ang panahon, o niya. Layo pa inyong ibiyahe, paingon sa inyo ang panimalay. Di na sa ato ang Yes to Health Tagong Branch. Pwede ka mo makakapi din na makarequest sa ato aga yung mga assigned secretaries and also pharmacists mga katropa din na sa ato ang Tagong Branch. Ha? Okay, available din na mga katropa ato aga yung mga lamian nga kape. No? Pwede din kayo ninyong tilawan. Diha, diha, dayon. And sa mga taga Davao Oriental, good news mga katropa ha. Tungod kay sugda na gayod nato karong bulan na ang ato agayong monthly visit and face to face check up and consultation na din na gayod sa ato ang Mati Branch mga katropa. And then both kong i-announce no, sa mga nagapaminaw karon ilabi na sa mga taga Davao Oriental karo gayong July 16 mga katropa, magsugod na gayod ang ato ang face-to-face free health check-up and consultation. Dinagayad mismo sa ato agayong Yes to Health Mati Branch mga katropa. Bun ko ha, July 16. Webes ka na mga katropa. Huwag ato na kining paghimuon nga regular schedule matag third Thursday of the month. Muna ang ato ang schedule din ha sa Mati mga katropa ha. Every third Thursday of the month. Matag tulo ka Huwebes. Kada bulan mga katropa, mao ka na ang ato agayong schedule. Din ha gayod sa Mati Branch mga katropa ha. Siyempre din ha ginamis mo ipahigayon sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati Branch. Na gayod sa A Square Building. Bus gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund sa Barangay Sentral mga katropa. Mas dali ninyo na i-locate kung mag-commute mo. Ingnon na ninyo nga ato mo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. And then ubus po niya na namis mo ang ato ang Yes to Health Clinic. Ha? Mag-uban-uban tan din ha mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao Oriental. Tungod kay dugay-dugay tao, wala nakabalik din ha. No? Tungod lagi sa medyo layo-layo dyan ang lugar na to, no? Pero tawon, kaluoy si Ginoo tungod kay nibalik ang ato ang schedule and praise the Lord, starting this July 16. Mag-uban-uban ta din ha mga katropa. Hala, ubanan na ninyo ang inyong tibok, pamilya, amigog, amiga. Alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Salamang ka na, kaadlaw ba sa i-grab ninyo na ha? July 16. Itakits, ano, dinagayod sa mga taga Davao Oriental. Oras, alas 12.50, size na mga katropa. And alang gayod sa pagpadayon ng itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, alang gayod sa ito ang health information. Ayan, na maminaw sa kita o manindot nga testimonya, no? Ang pahinomdom, dinigayod sa itong programa The Secret of Health. atong paminawan ang testimonya gikan kay atong master control Sir Royce. And bali kita human gayud nining ato ang pipila ka mga pahinumdom.
1: Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
2: Romila Cantra.
1: Asa ka, sir?
2: Okay.
1: And bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa gayud imo mga balatian?
2: Para po mo sa pinakulang ikaw.
1: Ilan po niya ka tubig, sir, nga din mong ipamate?
2: Pakawas. Dugay-dugay na po. Dugay-dugay.
1: Uy, dugay-dugay na rin, no? Kamusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kinisikanda. Kamusta yung paminaw?
2: Nanakanaw naman po niya. Nawa na po ng sakit sa tukul.
1: Wow, so, buto sabot, okay na yung ulo doon, sir, walang nasakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, mayroon din mong katong siya sa kanang hindi nagpaminaw sa atong programa. Uwila din na sa gusto sa nagustuhay sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: At ito, ang istingan nyo, din siya itong nag-naigay-pratic po nyo po. Istingan nyo na itong guwaman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At ito itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakat.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And

0: Ricky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check at nawala na akong sis. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

natuyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision S Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Santo

0: Salted Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salted Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health at saka po ninyong magkauban yung health consultant CJ Nedruda. Inyong nadungog, no, manindot nga testimonya si Sir Kanin, adunay problema pagsakit sa iyang ulo, gani na hinduman pa na ako sa diyan siya ni bisita sa atong Yestro Health Clinic. Ugay na taon niyang giproblema ang kasakit sa iyang ulo. Ugay na niyang gidadala, laga na siya nasuway, no, ang mga pagpanambal apan na wagi daw nawala. Kasadihang ni Suway sa ato ang pagpanambal, no, sa Yestro Health Clinic, mga katropa. Thank God, no, tungod kay ato agay natabangan na si Sir. Kusan na ka, siya karon ka avid the client po ng Yestro Health Clinic. Alang sa tanan nga din adunay problema sa panglawas. Kamo gayod giawhag, no, nga din bisitaha ang Yestro Health Clinic. Labi na kung adunay susama nga kondisyon. Pagsakit sa ulo, mga katropa. Suway eh, pagbisita ang Yestro Health Clinic tungod kaya doon ang kataya specific program, no, para gayod sa mga inana nga kondisyon ng mga katropa. Oras alauna dos na, mga katropa. And ato kita gayod sa ato ang health information. But before that, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. Sir Harold Salang, shout out. Live watching from New Zamboga, New Corilla, Davao del Norte. Uy, happy viewing, ha, Sir Harold. Sa kini ka avid viewers and listeners po sa ng programa ng XFM. Ayan, kamusta din na Sir Harold. And Sir Rex Ordiniza, good afternoon mga katropa. Good afternoon to you, sir. And sa inyuhang mga kauban din ha, mga katropa. Welcome sa atong programa, The Secrets of Health. Sabi na sa mga bagong abot karon, pag nagapaminaw sa ilaga yung mga nagkanaiyang radyo. Kung akamu adunay buot ipangutana din sa ato ang programa or ipaabot, pwede kamu mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Subun ko, ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan o kapagtagad unya, ha? Human gayud nining ato ang health information. Ang ato ang pagatunan karon, mga katropa, very common na problem sa ato agayong mga katawhan na karon, no? And sadly, dili lang mga adults, kundi bisan mga kabataan, adunay susama gayud nga problema ni ini, mga katropa. Tungod kay kini nga kondisyon, pagka problema, itawag kini siya og man-made problem or man-made condition. Tungod kay kita ang magdesisyon, nganong himuon nato ni or dili nato himuon, ha? Pagbuatan ng salit, ngayon dadun lang kita yung mga ibati karon sa kalawasan. Usada is pinakahinong danini, basi mo kini ang itawag na ito kapagatunan na karon, mga katropa. Atong fokusan kining usa ka pangutana. How important sleep is? Unsa man ka importante man jud kining gitawag na itong pagtulog. Tungod kini aging adlaw, doon ako'y pasyente. Ito sa stagom ni duty, mga katropa. Ang iyahang gimo, usa sa iyahang giproblema. Although dili ni mo ang pinaka-main niyang concern, tungod kay nato siya sa ato ang clinic, mga katropa. Ang iyahang gimo, tungod kay aduna siya paghapdo sa tiyan. And then, kaluya sa panglawas. Usahay, maglipong-lipong po daw siya. Kung sa diyang ato siyang gi-interview, and then atong gi-check ang iyahang iris sign. So atong gipangutan na, kamusta ang imong pagtulog? Kapalo mo unsay ang gitubag, pila na di ay kabulan nga din wa siya'y tarong tulog? O, dagan na siyang gipanghimo nga mga, dagan siyang gipanginom, para daw muninot ang iyang pagtulog. Pero paghigda niya na unsa nga perte man daw ang aktibo sa iyang unahuna. Latagaw kayong unahuna, mga katropa. And then ganit, nagdugay ang among pag-istorya, pag-interview, mga katropa. Sang sa dihang, hangtod nabot sa punto nga din ni amin siya, nga din stress po dyan, no?
Sa gid din sa factor nga no maglisod og tulog ang usa ka tawo kining gitawag na tug stress mga katropa. But anyway, balikan nato unsay connection. Sa gibati no ni ma'am sa paghapdo sa tiyan, sa pagluya sa lawas, paglipong-lipong kung kulang gayud og tulog ang usa ka tawo. Mao na ibuot kong hatagan o pagtagad no para nga atoang health information mga katropa. Sa manjud kay importante nga din gikinahanglan aduna igong pagtulog ang usa ka tawo. Sa tinuod no nining atong nga panahon mga katropa ang pagtulog bitaw progwa na kayo gihatagan og bilih. Labi na sa atong mga kabataan din ha. Murag basta kay makatulog rag pila ka oras no murag okay na labi na gaway atuan pagkabuntag way trabaho or way eskwela hala halos tibok gabi magpulaw wa na sayod unsa ang pinaka mga importante nga mga panghitabo sa panahon nga din kita gayod matulog ang mga katropa. Mo na nga buot kong hatagan o pagtagad. Okay, pahinundum sa matagusa, no? Na din kinidi ay nga mga panghitabo. Kinidi ay mahitabo mga katropa sa panahon lamang nga din kita gayod matulog. O grabe kini ka importante mahitungod gayod sa pagkahimsog sa atoang panglawas. So para masabtan nato kung unsa ka importante ang pagtulog atong hibaluan, unsa man dayon hitabo diay no sa atong lawas sa dihang kita matulog. No, kung kamo pangutanon sige daw. No, nasayod ba mo nga adunay panghitabo sa lawas sa dihang kamo gayod matulog stuck na sa gabihon? Okay, basig ang inyong pagtuon or inyong pagkabalo ra di ha. Basta matulog ta piyong ta stuck na sa gabihon, nagigda o mauna na no. Wa ta nasayod nga din aduna day dakong panghitabo. Sa panahon nga din kita gayod natulog ang mga katropa. Og kini ato ang pagatunan karon para mas masabtan nato. Og makahunaw na ta nga din uy. Kinahanglan gid ay ko matulog no. Grabe di ay ang mga panghitabo sa akong lawas sa dihang ako gayod natulog no. Mao na buot ko nga ipakaon kanatong tanan karon mga katropa. That's how nga din mas paningkamutan na nato puhon no sumalabot nga adlaw nga din matulog na jud ta mga katropa no. So atong susihon unsa man diay ang mga panghitabo sa atong lawas sa dihang kita natulog. Number 1. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, adunay panghitabo nga gitawag natog the body undergoes repair during a night sleep. Mao kini ang pinakaunang mahitabo sa lawas ha. Aduna daw ay pag-ayo. Dinha gayod sa atong lawas sa panahon nga din kita gayod matulog. Sa unsang paagi dok? Sa panahon manggod nga din buntag no inuna natog buntag or tibok adlaw mao ka nang panahon nga din nagmata kita aktibo kita or nagbuhat kita unsa may atong gipangbuhat mga katropa and then nagakaon kita aron tuod niya na ang pagkaon tunaon sa lawas para mahimo kini nga gitawag datog enerhiya. And then kiniusab ang panahon nga din ang ato ang adrenal gland no nag-produce og adrenal hormones sama sa corticosteroids no ang mga adrenal hormones nga din kini gayod gikinahanglan para kita mahimong alerto aktibo og ma-energize the whole day mga katropa. Kining proseso or condition gitawag kini og catabolic rate. Pero sa takna sa kagabihon mga katropa, kini nga catabolic rate mo switch on to anabolic pace. Mura ni siya mag-change, no? Mabago ni siya mga katropa, no? From catabolic rate to anabolic pace mga katropa. Nga din niining takna, nato kayo mga adrenal hormones nga gipagawa sa atuang adrenal glands para kita mahimong aktibo, alerto. And then kusgan stibok adlaw kato gayud ma wagtang ug buubos gayud mga katropa supod nga diin stagnas gabin alerto gyapon kita aktibo gyapon kita syempre mo nang ang from catabolic rate it will switch on to anabolic pace and this time ang atoa gayong lawas magsugod na pud siya ug
pagawas nining gitawag nato nga mga human growth hormones mga katropa. Mo na ning ipagawas ato ang lawas, particularly our pituitary gland. Oni ang responsible, no? To produce human growth hormone. Kauban usab ang ato ang pineal gland to produce melatonin. Some of the hormones nga din nagikinahalan for the growth of everyone, especially sa mga kabataan. No, kung gusto ka nga din mahimong himsog, kusgan, baskog ang lawas, no, from the cells, the tissues, no, to the body composition, no, the bones, kana gikinahanglan sa panahon gayod nining gitawag na tog kagabihon ng mga katropa. Even sugar and fat metabolism mahitabo na during a night at time mga katropa. Mga sex hormones, testosterone, no, mga fertility hormone, and etc. Daghan pa na mga katropa sa panahon stuck na sa gabihon. Aduna di ay production of human growth hormone kini ginapagawas sa panahon nga din kita gayod na natulog ang mga katropa. And most important, adunay maintenance and repair of tissues, muscle, and bones sa panahon nga kita matulog. Ano, adunay may pag-repair, adunay pag-maintenance, doc? Tungod kay musugot ang sadili, mga katrapahan, saltihan ta mo. During the whole day, ilabi na kung ang imong trabaho din na. Grabe kakapoy. Nga din na grabe jud ang paglihok. Well, bisan pa man relax na ka, no, pero naglingkod ra ka, nagatubang sa computer ang imong utok, grabe pod ang lihok. Watan sayo daghan day kayog mga cells, mga tissues ang na-damage gayod sa ato ang lawas, no. Then according to the study, adunay pagtuon sa atong mga eksperto, millions of cells died every day. Watan na sayod niya na ang mga katropa. And that's why ang pagtulog stuck na sa gabi yun usak ka pinakadakong importante. Tungod kay nining panahon na gina-repair, no, katugay yung mga cells, mga tissues nga din na daot, no, the whole day mga katropa kung unsa man gayod ang atong maging buhaton na tibuok adlaw. Unang adunay maintenance and repair. Take note, ha, kini mahitabo dili sa panahon sa adlaw kundi diha sa panahon nga din ikaw gayod matulog sa takna sa kagabihon. Pangutan na, unsa ang dok, hindi ko makatulog, eh di. Nabay na hitabo nga repair, nabay na hitabo nga maintenance, wala mga katropa. Ato anang hisgutan unya, no? Unsa po'y mahitabo sa lawas sa diyang way igong pagtulog, no? Ato sa ta, unsa'y mahitabo sa lawas sa diyang kita matulog, ikaduha, detoxification. Kabalubambo nga din sa panahon na tulog kita mga katropa, aduna day paghinlo sa ato ang lawas. No, og kini nga paghinlo dili ni basta-basta. No, usa kini ka pinakaimportante nga paghinlo sa lawas tungod kay kini mahitabo diha lamang sa atoa gayong brain area. No, sa atoa gayong utok mga katropa, no? Tungod kay the whole day, of course, bisan pa man na matata, aduna gyud gitawag natog detoxification or cleansing process nga nahitabo sa atong lawas. Kauban ng atong mga eliminative and detoxifying organs, atong atay, atong kidneys, no? Atong pancreas, so, daghan mga katropa, no? Pero sa taklas kagabihon, adunay detoxification or paghinlo sa lawas, nga diin mahitabo gayod diha lamang sa atong utok. And take note ka na, mahitabo lamang sa taklas kagabihon. Sa unsang paagi, pinaagi gayod sa atong gitawag nga glymphatic system. Adunay sistema sa atong utok, gitawag siya og glymphatic system. Kadi na kinigibuos sa mga glia cells, no? Usa ka unique type of cell. Kadi makita lamang dinha gayod sa atong utok mga katropa. Mao ni ang gamanage nini gayod nga system mga katropa. Kadi pinaagi gayod sa pagbumba sa ato agayong cerebral spinal fluid. Paingon sa ato ang mga brain tissues, aduna gayoy paghinlo dinha sa ato ang gitawag nga brain area gayod ang mga katropa. From the brain to your spinal fluid, paingon gayod sa atay, and for the final elimination. Kana dako kayog importante
mga katropa. Especially our brain, ginagamit man jud nato na. Bisan pag unsa atong gilihok din na, bisan pag muingon tag, ay dok, relax, relax, naman ko tibok adlaw. Ay, naku po. Pero daghan kaayo og neurons and the cells. Possible, maluya og mamatay gayod sa ato ang brain area, mga katropa, no? Kani our brain, o kini ang nag-compose og daghan kayo nga mga neurons and cells. Maliban sa atong second brain, which is in our gut, no? So kung adunay pagkaguba, pagkapatay sa matag cellula, neurons, dinagayod sa atong brain area. That's why aduna po'y dapat gikinhanglan na itong paghinlo nini. So sama sa atong blood circulation. No? Madin ginahinloan pirmi, ato ang dugo, ginahinloan pirmi sa ato ang kidneys every 10 to 15 minutes. Every 10 to 15 minutes, mga katropa, inana ang kalihok sa ato ang kidney. And then, ginahimo na during the day. And then, during night time, hindi man apil ang paghinlo ato sa ato ang utok, mga katropa, ang ginahimo sa ato ang kidneys. Sa panahon stock na sa gabihon, especially ang paghinlo sa atong utok, huwag ka na, mga katropa, pinaagi gayod sa ato ang glymphatic system. So, unsa ka importante ang pagtulog, labi na ang paghinlo sa ato ang utok. No, sa panahon nga din na kita matulog, grabe ka-importante. For example, sa mga katropa, mga kabayan na ito nga din adunay Alzheimer disease. No, sa mga adunay Alzheimer disease, kinigayong gitawag na ito, beta-amyloid, damamay ni ang protein. Nga din mag-cause og plaque formation. Magbara din na no, sa ilahang brain area. Hinungdan magka-cause og Alzheimer condition during night time. Sa panahon nga ikaw matulog, mga katropa, usaday kini, no? Nga din ginahinluan, ginatanggal sa ato agayong utok, kini gayong beta-amyloid para gaya da malikayan kining gitawag na tog Alzheimer disease or any neurological diseases sa mga katropa. Isipin ni muna, bisan pag di ka minum or wakay inimun ng mga pagpanambal, pwede ni mo malikayan kinigayong gitawag na tag Alzheimer disease. Sa mga nag-edad na, nagataas ang edad din ha, kasagaran and common karon, kini sa ato aga yung mga katigwalangan din ha, adunay Alzheimer. Di ba? Okay, basig sa panahon po sila pagka bata-bata pa, wapag kayo tarong tulog or aduna gay problema sa pagkatulog or there no choice tungod kay ang panginabuyan pagpulaw gani aduna koy pasyente dinagayod sa mismong taga Tagum. Naminaw ko sa ilahang experience no tungod kay ang iyahang anak bata pa kayo 23 gidala sa ato ang Yes to Health Clinic dinas Tagum, mga katropa babae. Dunay gitawag natog problema sa iyahang tiyan nga sakit daw kaayong unya maghuot ang dugan, unya maglipong-lipong. Unya pag nasira nato nga ang edad 23 pa lang, hindi nakapangutan na takabata ba nimo nganong aduna na kay mga gibati niini. Sa dihang atong gisusi, mga katropa, nitubag sila ang ilaha dayon tawong panginabuyan kining pagbaligya og balot. Dina sa kanukutan area, dina sa Tagum. Unya ang ilahang time nga din sila mamaligya, magsugod sila alas 4 or alas 5 usahay sa hapon, paingon na alas 3 sa kadlawon. Mauna ang duty tawon sa iyahang anak o kana mahitabo, mga katropa, kada gabi eh. Kaya pag alas 3 sa kadlawon, muli ang iyahang anak, pulihan na po daw siya sa ilahaga yung mama o papa. Kayahan na po mama o papa, mauna po yung duty, paingon sa kabuntagon, magbaligya o balot. Akong gipangutan na, pila na katuig tayo ngayon na niyang trabaho sa imuhang anak? Ningon ang iyahang amahan o nagid na ang ilahang panginabuyan? Subot pa subot, ita makaingon o kung siya nakadugay, tungod kay mo na ilahang panginabuyan, buot pa subot, mo nagid na pirmi ang ilahang lifestyle. Di po dato sila mabasol tungod kay lagi mo ang source of income. Pero atong balikan, grabe impact sa lawas sa bata. No, luya kayo, nabot to clinic. No, nagsakit ang iyan siya, naglipong-lipong, gani, ginalalayan siya tungod kay luya na dyan.
So mo to ato ang gitabangan and nag-undergo siya medication karon and I pray no sa atong buhing Ginoo nga rin matabangan po nato sila lagi ato pong gi-advise nga diin usa sa pinakahinungdan nga diin ngano na inani ang imong anak tungod kay lagi pirmi kulang og tulog. Tungagan pa jud og wrong diet tungod kay ang anak hilig po dog noodles. Kunya usahay magpapasarog kaon mga pinalang daw. Mao nang tawon. No? Aduna jud gibati nga problema ang iyang lawas. Balikan nato ato pagtuon mga katropa. In anak ka importante kining gayong gitawag natog pagtulog. Isipon namo no. Bata pa kayo pero pwede di ay magka problema gayud sa kalawasan. Sadihan kung adunay dili gayud nga igo nga pagtulog mga katropa. Dili lamang nga pagtuon kining pagsakit sa paghinlo sa atuang utok. Kung kini gayud dili mahimo mga katropa ay nako dako kayong problema sa atua gayong brain area. Dako kay problema mga katropa unya ikatulo. Dili gayong gitawag nato nga a fight infection and the boost immunity. Usa sa pinakaimportante nga nung matulog ta sa taknas sa gabihon tungod kay ang lawas nato adunay igong kakayahan para gayud labanan ang mga infection. No, and then mapakuso gayud sa atoa gayong gitawag nga mga immune na system. Atong laluman ang pagtuon para mas masabdan kay komo naman ang wingon nga tulog sayo ay para kusgan ang lawas, para ligo ng imuhang immune system. Pero nasayod ba mo kung unsa jod o sa unsang paagi nga din mahimo gayong kusgan ang atuang immune system? Ang atoa gayong lawas, no? Kinatibukan mga katropa. Tungon kay sa taknas kagabihon, ang atuang lawas aduna gayoy ginaproduce or ginahimo nga cancer killer cells. Usa ka selula gitawag ni siya cancer killer. Mao ni ang tagapatay sa mga cancer cells sa atoa gayong lawas mga katropa. Any bad microorganism nga din na possible mag-cause og problem. Kindi gayong TNF or tumor necrosis factor. Mao kini ang ginapagawas dayon sa atong lawas para dayon patyon kadtong usa gayud ka bad microorganism nga possible mag-cause og problem. And then during night time sa panahon nga kita gayud matulog mga katropa aduna di ay dako kaayong production or mas mudaghan di ay ang production niini ining gitawag na to cancer killer cells or TNF mga katropa. Mao kini ang pinakadako nga punto ano matulog ta stack na sa gabihon para gayud mo kusog ang ato ang mga immune cells. No, unya duwagan pa jud nato ga cytokines. No, ang cytokines mga katropa sa usab kini ka immune cells. No, nga din dako kay nagtabang para gayud labanan ang mga balatian og mga infection. Kana usab ipagawa sa ato ang lawas sa panahon nga matulog ta sa taknas kagabihon. No, di ba kanang duha cancer killer cells and then cytokines no TNF mga katropa. Nang duha nga din dako kag ikatabang para gayud labanan ng infection ipagawas ra na sa atong lawas sa panahon gayud nga kita matulog ang mga katropa. Mao nang tawon paningkamot jud magtulog din ha. Ayaw gitaon mong pagpula-pula. Unsa may tabo sa lawas dok pagkulag tulog? Oh, sige atong adtuan. No? Atong adtuan ang pagtuon kung unsa po may tabo sa dihang kulang og tulog ang usa ka tawo. Number one, of course, no repair, no maintenance for the growth. Automatic, atong gitunan ganina. Sadayon kita matulog, adunay repair, adunay maintenance, adunay gayoy human growth hormone. Nga din ginapagawa sa atoa gayong lawas para gayod ma-build ang strong and healthy body, especially sa atoa mga kabataan nga nagsugod palang taon og tubo. Huwag pagtulog, edi baliktad. Mawala ka na mga katropa. Walay repair, walay maintenance, walay human growth hormone. Kaduha, weak immunity. Mabawasan ang production sa cytokines, sa TNF.

regard mga katropa, iyang gitunan kini gayong lymphatic system. Gani usan ni siya ka doktor nga din mao gayud ang pinakauna nga nakatawag nini nakakita nining or naka-discover nining gitawag na itong lymphatic system. So therefore, yung gitunan and she conclude na kini din gitawag na itong lymphatic system, dako kayo gikinahanglan, no, especially kung gusto ka nga din mahimo gayong himsog ang imuhang utok mga katropa. Gani, aduna siya article nga din gihimo and it is entitled how to have a healthy brain. What keeps a brain healthy? Mauni ang title sa iyahang yung article ngayang gihimo, no? And then sa iyahang article nakasulat ang tubag, a nice night of sleep is the best way to keep in shape. May lain siyang tubag mga katropa kundi ang maanindot, no, og ma mahamog say lain terms sa nice, no, maanindot unsa ba, Tagalog man ang mahimbing, no, saya ra murag mao man ang maanindot og malalo maha lalom nga pagtulog sa pabay lain term ana sa Bisaya mga katropa kanang nindot imong pagtulog sa gabi yon, ha. Bailain nga para nga pamaagi para mahibong nindot ang imuhang og himsog ang imuhang utok kundi maugayid ang manindot nga pagtulog ang mga katropa. Okay nga naman, kung kulang ka og tulog mga katropa, sumala pa kaniya ni Dr. Nethergaard. Adunay part sa ato ang brain, gitawag kini og locus ceruleus. Sa kini ka part sa ato ang brain and this locus ceruleus mao kini ang responsible to produce dendrites. Unsa ba rin dendrites? It is a kind of neurons. Adin na adin na sa ato ang brain mga katropa. O kabalo ba mo sa panahon nga din why tulog ang usa ka tao? Thousands, millions, no? Lagan kayog mga dendrites ang possible mamatay dinha gayud sa ato ang brain area especially sa ato ang gayong locus ceruleus ang mga katropa. Mao na nakaingon mismo si Dr. Nethergaard, tungod kay daghan kayog mga dendrites ang namatay, ako kay possible nga magka problema gayud sa utok sa diha ang tao nga din sige gayud og pulaw. Number one, atong natunan ganina Alzheimer condition. Andiya, duwagan pa, memory impairment. Maglisod na focus. Kalimtano na, bata pa, pero grabe na kalimtano na. Pa, unsa ganito yung gisugo ni mo? Nakalimot na dayon, no? Niya, unsa pa, aduna na ipagka-problema sa abilidad sa pag-isip, pagplano. Ana gayod, maapektuhan mga katropa. And then, reaction time slows. Slow na kay ka, mo-react sa imuhang palibot. Daghan ang maapektuhan mga katropa o ang pinaka makagugool. Dunay mga health conditions na possible mabuungan na kanimo kung magpadayon ang dili gayon regular or normal nga pagtulog ang mga katropa. High blood pressure, heart problem, obesity, ana naiugnay gayon sa gitawag na to lack of sleep. No, irritability, regular hormones. Pirmi labad ang oro, pirmi gayod sa puton. Mood swings. And even cancer, take note mga katropa. Even cancer, tungod kay aduna gayoy gitawag natog a deficiency of melatonin ay nako po big factor yan of having cancer. Wata na sa kung say possible nga cancer tungod kay magdepende po na kung sa gayod ang gitawag nato nga problema sulod sa lawas, no? But anyway, take note po mga katropa, ha. That's how important a sleep is mga katropa. Mahilabi na kinigay yung production of melatonin. But we don't have enough time. Huwag ma atong ipadayon kini ato ang pagtuon mga katropa the importance of melatonin in our body, especially unsaon usab nato pag unsay mga pamaagi nga din mahimo gayong nindot ang atong pagtulog sa takna gayud sa kagabihon na mga katropa. Tagantan mo mga natural tips na pwede na itong himo din agad sa itong matag padimalay, hilabi na sa itong mga katropa din nga din ano na yung pagka-problema sa ilahang pagtulog. O, yahe rin yung uban nga din pag maghigda bitaw, diritsog hagop. Pero sa saon taon na yung uban nga din maabta na lagpila ka minuto, oras bago makatulog, mao nang mapulaw noon. Ugma, ato na ang pag-ahisgutan mga katropa din ni Gapon sa itong programa The Secret of Health. Apan, wa naman tayo igong oras na. Bago ta magtapos, ato sa ning basahon

0: ang mga nag-comment sa ato ang live. Mama Leia Manalaysay, good PM Doc, as a senior citizen, ang ano sa'yo man magmata na Doc, compare sa 30s above. That is normal, Ma'am Leia Manalaysay, no? That is a normal changes sa pangidaron gayud sa usa ka tawo. Nana sa senior, ang ilang pagtulog ana nana gid na sa gitawag nato ga 6 to 7 hours. Ang importante lamang, unsa ka nga oras matulog, Ma'am Leia. Okay, kung sa'yo ra ka natulog, halimbawa alas 8, kadalasan hilabig na sa mga mingmingaw nga dalan, okay ra na. Bisan pag umata kag alas 2, kadlawon, why problema tungod kay buo gihapon ang maintenance and repair, especially the production of red blood cells during a night time. So ang tanong kung ngano ang senior mamataog sa'yo compared sa 30s above, that is normal, Ma'am Leia, as long as nga way gibati sa lawas, ha? Adela de la Cruz, mahinanok pagtulog, Doc. Ingon anak ko, dali lang kalimot unsay dapat imnon. Uy, okay ang pagtulog, pero nganong dali tawag nini limtanong gihapon. So ang kondisyon po niya na basic, aduna po kay gitawag na itong problema mismo sa blood circulation. Okay, pagtulog, pero anong kulang maghihapon? Or limtanon maghihapon? E-check na ito ang blood circulation or basig kulang ka o gitawag na ito vitamin C level and B vitamins gayod sa ato ang lawas. Especially, kinigitawag na ito thiamine, no? So, daghang gihapon ang possible reaction or either you have a cholesterol deposit, arcosinellis, no? Venous congestion, dinagayod sa imuhang iris signs. So, mas mayo ato anang i-check na, Ma'am Adela de la Cruz. But for the meantime, paspasi pag-inom og Santon Vitamin C. Sa mga dali makalimot din ha, pag-inom og Santon Vitamin C, dako kay kining ikatabang, mahitungod gayod sa ato agayong memory, ha? Tungod kay ang atong brain, usbon ko, mao kini ang part sa ato ang lawas, sige, adunay hataas nga level of vitamin C. Kung adunay pagkunhod nini, munang aduna po'y pagka-problema sa ato ang memory. So, try to take Santon Vitamin C together with Santon Plus Gold. No? And then, pag-inom og pure pineapple juice. Ang pure pineapple juice, dako kay nag-ikatabang. No? Para gayon, adunay gitawag na itong brain enhancement. Gitawag kinig brain enhancement kining pineapple juice. No? So, why at least one glass a day for 2 weeks, kauban ng Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, makita gayon di mo ang improvement. Paano man tayo igong oras, mga katropa, magandang salamat. Ilapin na sa mga niuban o nagpadala silang mga mensahe. Kini gayon ang iyong health consultant, ugma na pod. Masagapong orasa, masagapong stasyon. CJ Nedruda, kanunay mag-aingon og magapahinumdom amping ang imong lawas. Ug ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maing adlaw tanan. And God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

언니가 무슨 생각이야.

0: sa may pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po din lang, sugilanon. Sugilanon sa kinabuhi nga kundiin. Wa man tatay labot sa sinugdanan, pero kitang tanan ang musulbad sa kasalanan. Lain na pong istorya sa kinabuhi ang ipadaan ni itong programang X-Rated. Pero una na ko basahon, akong timbayahon ang ato mga suking tigpaminaw sa nagsubaybay ni ining programa. Dili lang dinhi sa sugbo apan sa nakalaing dapit sa Kabisayan. Anaadihang kanlaon, ihulgan, labi na sa may pagirian. Apila sa bang dapit sa Mindanao kung di madunggan ta? Sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. O sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal, malamang. May hapon kaninyong tanan. Lais wa tampo ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong amigo. Ulitaw. Kini ang problema mahitungod sa giatubang niya nga kaso. Pero mas masabtan ninyo kung hatagan ato kinabuhi kining suwat sugilanon nako. Og dinhi na ko sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uyab mo ni Erlyn?
2: Ubay.
1: Kaya niya. Iya, siya alam lang to si Igon.
2: Oo, oh, naalang gihapon. Ilang gihapon?
1: Napatay! Lumpungo na mo sila?
2: Oh, kanang kang Erlyn, lingaw-lingaw rin ang ko. Ang kang Ibon, maunay seryoso.
1: Bebe, unya ba'y kasi siyan? Kung mahibawaan ka ni Ibon?
2: Ay, hindi lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na kong bulsa.
0: Naibaw ko. Usa ka lako sa imong love nako. Maong nagpasalamat yun kus Ginoo nga, ikaw yung gihatag nako. Tungod kay gimahal yun ko niyong tinuray. Og, kasaligan ka, Kyod.
1: Ha?
0: Ano magka?

0: dyan.
1: Love subject ka, Erlyn.
0: Antwat, magpunsa ka ako kung muha ka na ako.
1: Hindi ko mawaanin mo din. Dili.
0: Promise?
1: Promise.

0: babae ka mukusin siya? Oh. Luha ka babae, imong gilan?
1: Ikaw ba? Walang magbi amigo eh. Gusto man, baka naman kailan ako nga amigo ni mo? Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ay lang kasuko.
1: Kisa may timalain na na. Gamagsigi magagsulti yung makapakonsensya na ko. Ay pangunan na, may kukuta. Ang ngayon tangam, suporta ka sa kong gihimo. Imo naman hinong kong giduot.
0: Bye, Pabinaw, good. Wa man ta kagi duot, bye.
2: Pero nga, ko lang ba?
0: Naluoy ko sa sitwasyon.
2: Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imo gilumpong. Aw, bisag, di na lang ni Erlen. Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tuwag kay, makayagod kaayo na siya ni mo. Ay, imo lang siya ang gingon, anak.
1: Basta, usara gyud ako ihangyon nimo. Kung gusto pa ka nga magkaamigo ta, ayaw na ko sige igsulti, anak. Sabot ka?
0: Sorry lang yun tayo, ha? Ay, kabalak ka! Last ta lang yun, eh. Di na yun yung makusab. Sorry gyud kayo.
1: Oh, ha, ano ba? Arigin ko pabor na ko.
3: Ulak
1: ka ron. Ha? Kuan ka nang... Di.

0: kabila ng kanilang murang edad.
1: Dahil si Doc CJ Unia, uban tong mga
0: ang
1: tolo ka malang manan.
0: Pagiging bata,
1: si
0: hindi na nangahulugang walang
1: si pananagutan. Si Tia Daria o si Inday Tanini.
0: Ang pananagutan
1: ay sila na mga katropa mo, hatag sa silang lingaw ni
0: Libre na. Pagamat ba ang paraan ng pagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp ang inaresto sa airport at kinasuhan. Matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagay.
1: Karaban na to.
0: Dahil no? Mahigpit.
1: Health karaban, mga ikaladag, lingaw-lingaw.
0: Ang mga otoridad ang patakarang
1: inom sa kong tubig, mga katong, zero kabalik, taong, lamang, tolerance part.
0: Sa anumang pagbabanggit ng bomba. Anumang pagpasabi. Sa isang hiwalay pangyayari noong Mayo 2020. Isang public school teacher ang inaresto, pinosasan at kinasuhan ng NBR sa Zambales.
2: Ang mga pangani sa mga tao nga di busokol na
0: sa sinumang papatay sa presidente ng
3: Republic. Ano naman ako pangalan rin?
0: Ano ang prinsipyo
3: din?
0: Ang pananagutan ay pinapahiran sa lahat. Bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkol. The prosecution comes before you today to present evidence or article form establishing the Vice President Sara Zimmerman Duterte at Nicolas Acosta.
4: Marami na ang natulungan ng Santom Plus Herbal Capsule.
5: Celine Rivero, 18 years old. Salamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niyo yung dysmenorrhea ko.
0: Through a live broadcast, she contracted someone to assassinate the president.
6: Premium D3, usa ka functional vitamin D3, food supplements, na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables, na itawag sa mga ekspertos,

0: Glad you're right. Enforced abang mabuti ang healthy kaluwasan. Upsan ito virus ang yugdan, malikayan. Premium D3, ang vitamin D3. Ganit ang usok sa VCO o Moringa oil. Mapalit sa
1: mga kilos at salita ng Vice President ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas.
2: Suwabe ang lasa, magaan
1: paglabag sa salitang batas. Kaya ang paglilinis na ito ay mahalagang mekanismo na pinakda upang iyak
2: sa mga butika.
1: Ang kapangyarihan ay laging may kaagamit na pananagutan. Accountability must apply to all
3: or none at all.
1: The heart of this impeachment procedure lies a fundamental question para sa ating
3: lahat.
1: Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices, a public official, who on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institution that she swore to uphold and
2: protect. Turbo Food Supplement for Men.
1: The evidence presented in this
2: Kalabawaska
1: are not just derived from testimonies and authentic documents, but from the Vice President of Resistencia.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Her very own public admissions.
2: Turbo Food Supplement for Men.
1: Her words were neither accidental
2: nor taken out of context. Atong broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa
1: with
2: Santon
1: the intention
2: vitamin C.
1: To be
5: dili
1: jud
5: ko hiling mag-inom ng tambal, pero sa kabisi sa trabaho,
1: huwag kang mag-alala, ma'am,
5: dito, overtime din hing,
1: kasi may kinausap na ako na lang.
5: Ko, grabing luya o kakapoy sa akong lawas.
1: Nakapag-usahay,
5: paspas na kayo taptan
1: sa iyo. Mo,
5: ipasulay ko sa akong isuon o
1: kumaan. Sa Mark
5: maintain sa Santon
1: vitamin
5: C, kung nabating na ko ang dugang usog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho,
1: when luya luya, kinahanggang
5: always healthy. Salamat sa Santon vitamin C.
2: Santon vitamin C.
1: An official under the Constitution.
2: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplement na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug medical tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides na mutabang mabibalin ang healthy kalawasan ug sakit ng virus sa gilugdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 gani pa usog sa VCO o Moringa oil, mapalit sa mga
1: butika. And loyalty to your oath of office. These are not outdated ideas. They are the foundation of honorable public office. Maraming salamat.

0: sa maning sige panawag na ko. Binobi akong tubagon. Nawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparker.
0: Nakin siya.
1: Ay,

0: Jean.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: full coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sarduterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, sa muniimong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to?

Gusto ko

0: kureng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy! Wish! Naog na as imo! Kamot!
0: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: sa FM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Train. Tumanggod, sir. Hindi gandong ako dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, niya, normal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higaw ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala. Mamang sulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gibintay. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
13: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
14: Asa man?
13: Oy, bata maning ni abis putahan. Day.
14: Asa ata?
13: Ang mga apply unta kog barbero.
14: Hala, sorry. Sorry ha? Payot yan. Amo.
13: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
14: Bayot ka?
13: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: pariglo di. Grabias damgo na ko pariglo di, oy.
1: Bao ba? Usa ba de nang imong damgo de pare?
0: Pariglo di, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pasto yung paita pare. Exciting na yun. Exciting na yun.
2: Exciting!
3: Sa Fort Plus Gold User, atong paminawan.
4: Si Gideon Galawiyo, taga-anapong siyang tabo di Nero. Kung kaya tinong taas, hindi sa pag-ihi, doktor, ay gabing yung galing matulog.
3: Sa Fort Plus Gold.
4: Captain Lamia na tulog, makaipo mo sa pag-ihi, upira kayo. Kaya orang pagkaitin, and then people, lang itong makapaminaw sa tumigit ng multika ko, nabalatiya, ilang tulaya na ulog ko sa listo. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong pagawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kadapuntag, inigman na po og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix, dihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo User, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa akong chicks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa din.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Ayo! Ayo!
11: Si pangayo eh, naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: O saan ang sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
11: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
11: Asa pa, mor.
12: Mga katupa, exciting!

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-open po itong sagit!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng gamit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng kiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytokines, megalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Rhea's family and we're certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw, Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ora,
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa! Exciting! Exciting!

0: sa Manila. Apan sa pagtamog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Pag nabali ang iyang pa, dinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Nag-make akong pasahan ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, pero nagkuhan na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, pong buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni si Dr. Sayus ko. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Lex, lahi ang epektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagkasukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Ang kalipay.
12: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura?
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo. Woo! Food supplement from eh. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga-Tibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
20: Kap.
1: Estudyante ba ka?
20: Ano man?
1: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalate na ka. Hoy, ay bangun na.
2: Exciting!

0: ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pagkunatira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin.
4: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang atubangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, sila'y ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, lagi pa kusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naayadal lang nga ba yung rosma. Kung kabingid ko dito mga sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
9: Premium D3, ang vitamin D3, lagi pa kusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Matakas sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbati, si misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag. Pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, usapay gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi. Pero may ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Uy, gago pa lagi. Uy, ay.
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag nalaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat
0: gamitin pangamo sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamo sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: kuya warong panahon na no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Asa ka, oy! Ano man? Sayo! Lakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy!
2: Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong!
2: Kiyom giyo! Wapak ko oy! Sige! Sa papa! Di pa ah! Katsuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko, o blog na yung ko, sahay sa good, matabato ko, lupong-lupong. Ako nga, makadungog ko sa radio na ng Top Plus Gold, at ako makabaan na akong lula. Ako ni Tarik, akong gitisingan, akong giminto, nakahirot yung buwat ang stop, akong nabantayan, na nawala naman doon sa pagpakit sa akong tangko, o lupong-lupong. Bagong salamat sa Top Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Top Plus Gold, basing pareha na ako, maangay sa maano. Ako doon si Jonathan Layaw, Top Plus Gold user sa
3: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Melcar. 3 years na ko napundang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumano ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma na gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM, tawagkan ko ilagbayot.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
11: Exciting!

0: sa FM.
1: Kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa.

0: Bayuta.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Cosmix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybelay City. Adik gituya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, gintesting ibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
9: Sangu ka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa man ka.
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka, sige na.
9: Turbo?
8: Ma,

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: je sa school.
1: Kwa na siya po. Ha, RJ? Kwa na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan.

0: sur XFM.
1: Par, alay mo kun par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, akuratira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
2: Exciting!

0: sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong blip. Naana mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Sa record, 57 anos, taga-Makina, sa driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos dikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili ilalim, uy, labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, pagkataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap pag kaayo kong mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kong drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Mindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, uy. Dili man lang maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, uy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usap ang gay.
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Diaw, inani. Arong ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Amerika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigis!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, parli, pagod. Ako na tira mo din mo kong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.
6: It's 80.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasangiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa Kuga,

0: sa radyo anang Visionix Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Visionix Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. The Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kay nagasakit-sakit. Dami sa pirming akong tulog. Jubert Taylor, sir. Tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong-itong sa mga
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Manami gin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Maki,

0: XFM.
1: Par, par! Ali bagol par? Pakurate na ko di mga asawa par, ing na nga.

sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids

0: ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga taba na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, paminaw pagod, pakuratirgod imong mama nga. Buntis ka?
5: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oble ko'y uya, boy. Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rin mo. Dahi kagyog o.
5: Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Uday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usaka simana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inawag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung

0: XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar, pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambuto rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambuto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na ko bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sounds

0: XFM.
1: Par, pakurati mo uyaba. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: Excited!

0: Ura! Asa manig bataan eh? Ura!
1: Basta man!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Mau Nadia, Made, magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
1: Exciting!

0: Sir, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac.

0: versus Phoenix Formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Igro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus Phoenix Formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sarodotepe, Absuelto o Kunvictado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: salisali pa esta pelea.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
4: Alright, mga tropa, padayon tayo sa pagpaguban din yung mga kaigsunan samtang aduna kita'y alas 5.30 na goodbye! Diga po sa atong pagpaguban, diga itong tulumanon mga katropa. Uy, naikuan ha, na ay low pressure area mga tropa, kay signal number 1 na karong gipataas karong dito sa Cagayan, da tungod mga tropa sa super typhoon nga Inday. Uy, kamre pa rin karing pipi. Paring Inday, karing pipi. Ikaw mre ni, super Inday. Ito may bundal niya pre. Ok, super typhoon Inday. No, signal number 1 ang ipataas karong risk Cagayan, mga katropa Cagayan Valley ni. Ako masayop. Ato na lili o ni mga tropa, be, kay mauli.

0: labi na mga tropa sa kuan sa Gataran o sa Santa Teresita mga katropa. So magbantay lang ta mga katropa kaya ang hinungaw na ini mga katropa kita gyapon mapiktuhan din napita mga katropa sa Mindanao mga igsoon. Mandalit na maglangan mga katropa. Duhara man kay istasyon karo mga tropa na kay standby no sa atong XFM Mindanao report. Kaya kining pikas mga katropa murag know-how man sila. Know-how man sila mga katropa ay balita karong ipadangat mga kaigsoonan. Asli mga headlines pero murag di sila available karong mga katropa gumikan kaya doon ay mga importante. Alright, doon ay report mga katropa. Ito si Ria Linton sa kuwan mga katropa sa Surigao. Doon sa Agusan mga katropa XFM alias Felix kuno sikop kinis bypass operation siya bonasad sa Bayugan City. Droga gikan sa matud pa mga katropa sa Butuan. So ang source ay gikan sa Butuan. Atong kompletong detalye mga katropa manukar gikan ni katropang Ray Alinton, katropang Ray. XFM Mindanao
1: Reports. Tangkong karon sa silda sa kapulisan usa ka 41 anyos nga lalaki human kini nasikop sa gikasang nga bypass operation sa mga operatiba dito sa Purok 7A barangay Poblasyon Bayugan City niadtong Lunes gabi Hulyo 2026 giila sa mga awtoridad ang sospetsado nga si alias Felix kinsa residente sa Purok 2 barangay Santa Irene Bayugan City. Sumala sa report na tigayon ang mga operasyon bandang alas 9:23 sa gabi sa pagkapkap sa suspect na recover gikan sa iyang posisyon. Ang upat ka pakites gidudahang syabo lakip sa nasakmit ang duha ka mas dagkong pakite nga gibanabanang nagkantidad og tag 2,000 matag usa og usa ka gamay nga pakete nga nagkantidad usab og 1,000 pesos gawas sa mga illegal nga droga nakuha usab sa operatiba ang usa ka 1,000 baybas money og usa ka pakete sa sigarilyo kadin may gigamit sa pagtago sa maong mga item. Atol sa interrogasyon nabutyag sa suspect nga ang maong mga gidudahang illegal nga droga gidala o gideliver lamang ngadto kaniya gikan sa dakbayan sa Butuan. Sa pagkakaroon ang dinakpan ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station alang sa saktong disposisyon og nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tinagpadayon usab ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang koneksyon sa maong transaksyon. Katropa, aron makalikay sa bisan unsa nga mga balatian inom ka nunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Nagsama sa katropa nga Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report mga katropa. Ito kagapo ang lawa, diba tunog na tunog kagapong ang lawa nga nag-workout ko ng mga katropa ang defense team mga katropa. Pero gihimakak kini mga iksoon sa defense team ni Vice President Sara Duterte mga kaiksoonan. Nga nag-walk out kuno ang ilahang lead counsel nga si Attorney Sheila Sison samtang gitubag mga tropa sa prosecution ang pangutana ni Senador Judge Risa Hontiveros sa ikaduhang adlaw mga tropa sa impeachment trial ni Martes mga tropa Hulyo City. Gani nahitabo mga katropa kini samtang gitubag ni private prosecutor Attorney Amando ligutan mga katropa ang pangutana ni Hontiveros kung matawag mga katropa ba nga impeachable offense ba ang matud pa grave threat ni Vice President Duterte batok mga katropa nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Hontiveros o kanhi mga katropang House Speaker na si Leyte First District Representative Martin Romualdez. Gani, taliwala usab mga katropa sa tubag ni ligutan ni gihisgutan mga katropa ni ini ang matud pa mihimo kuno og iskina si Attorney Sison human mga katropa ni ining mapansin nga migawas mga katropa ang abogado mga katropa sa Sison Hall dali usab mga katropa ang mibalik si Attorney Sison human siya mga katropa nga matud pa masita ni ligutan. Sa usa mga tropa ka pulong balitaan, gipaklaro mga kaigsoonan sa defense ni defense spokesperson Attorney Michael Pua nga wala mga tropa nag-walk out si Sison kundili ni adto lamang kini mga tropa sa banyo mga katropa. Matod pa kay Pua for normal lamang mga tropa ang paggawas sa kadiyot.

0: Natropa sa pipila ka mga tawag na to diha sa may pagdungog. Ano na ko'y panginahan sa lawas, di ba? Kung ibot niyag niini mga tropa nga mahimo ko na siya mga tropa nga sa pipila ka mahiga yon, usab nga magawas sa nahisgutan nga facility paglilitis mga tropa paglitis. Dugdugang pa mga tropa ni Pua nga mibalik mga usab dayon mga tropa si Sison. Sa diyang nakasinap tayo ng kinigdili mayo mga tropa siya pang lawas usab mga tropa sa mauto nga ngingon lag-walk out. Wala mag-walk out. Kuan ko gyud ko no mga tropa mo nagingon nga impeachable gyud ko no ang bibuhay ang pulo mga tropa pero kun ato sabton man gud wala gisgutan nga kuan kagahapon eh katong ingon mga tropa sa abogado mga tropa sa tong ligutan ningon mga tropa nga nakita gyud ko no nga aduna gyoy first time kuno mga tropa sa Pilipinas nga ang vice presidente ni hulga nga patyon og nag hire og criminal para ipapatay mga tropa ang presidente ang first lady og ang kanhing house speaker. Pero sa pagpasabot mga tropa di ana mga tropa nga kung ugaling ako ipapatay na nakoy gi-hire daan nga kini mga tawhana ang nagsugo sa kong ipapatay ko na nakoy gi-hire daan nga mupatay usab nila ana ba ana to wala yung pasabot mga tropa nag-hire ko kag ipapatay kung ako ipapatay kung si vice presidente ipapatay siya nahibalo na si kinsay nagpapatay niya kining mga pangalan na mga tropa iyang gisgutan. So nanada si gihire nga criminal nga maupoy mo patay ni ini. Ana ba daot sa mga joke-joke lagi mga tropa na himong ay nako. Ini wa na ta kasabot mga tropa sa atong gobyerno sa kasamtangan mga Exxon. Samtang pabalik ta mga tropa sa atong papanagoban alas 4 sing alas 4 man alas 5:45 na. Dito maglanga mga tropa ato ga atong panglaing report. Gikan mga tropa sa gagadiha, gikan mga tropa kang Ray Alinton. Ariyon sab nato mga katropa ang report mga katropa gikan ni Ivan Pulunan. No kay DNR 12 mga katropa gipahugtan karon ang proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy. Na talagsaong puti nga unggoy mga katropa. Wa ni wa pud gi koloran. Nga nakit-an kini sa Sultan Kudarat. Katropas balita mga katropas katropang Ivan Pulunan. XFM Mindanao
1: reports. Gi-aksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon niini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam ug uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang Barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy ug sa pinoyanan niini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kung pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakita ng maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Nagkasama sa katropang Ivan Pulunan, mga tropa sa detalis mga report. Kaya na kung madumduman ang location, no? Porti na po naghahanang mga ato dito mga tropa. Content na yun. Muna mga tropa nga aron maprotektahan, bantayan o ipaklos ang area nga di masudlan mga katropa karoga panahuna. Exxon. Samtang good morning diri mga katropa kay kisapaning na ariwa pa nato matimbaya mga is ma'am Josephine nga Palconites Kapalong. Good morning ma'am. O gani usab kay Alfredo Hikali. Good morning. Si Galiciano Timtim matropa. Good morning katropa Gabong. Watching from Sawata, shout out ko nila ni Amy Gahi Jigger Munta nga nag-jogging karon. Wow, good morning din mga Gahi family kang Mayor Gahi, Banot Gahi. Good morning. O dari usab kang Bro Milan Ulog diri sa may Asunsyon. Good morning, Bro. Ubang tibok members pamilya may buntag ni diha, mabugnaw ang kabuntagong sa mga pagkapi-kapi. Si John Jampon mga tropa Xerox copy now is original. Bitano, tingala ko mga tropa sa abogado sa prosecution kagapon ba ang kuan ko ng mga katropa. Mato pa ni kuan ba ni ligutan mo to? Matod pa niya nga ang Xerox copy is considered original. Karon mga tropa, original ay na Xerox copy deron. Pwede na rin na. Ay nako. Xerox Xerox mag Xerox sa kwarta ni daghano na to. Ay considered na maday ning original ay mga tropa. Unya Xerox tag daghan kwarta ni unya. Na ay tag sa kalibo din nato ipa Xerox unya. Daghano na to. Ay considered as original man na. Alfredo Hikali, maayo nga buntag nimo diha. Agaw bong. Ikaw na ang dabis o sa dabis nga pagkaon. Ay nako. Balikan ta mga tropa, katapos ang report. Gikan magkakaigsoonan sa nigikan. O gikan kang Ali Vicente mga katropa. Report ni Ali Vicente mga kaigsoonan. National Disaster Resilience Month 2026 gi-observar mga tropa Standag City. Katropas balita, katropang Ali Vicente. XFM Mindanao
2: Reports. Formal na ang isugdan sa lokal nga panggamanan sa siyudad sa Tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Baguhay lang, pinaagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Park Shed sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal o empleyado sa siyudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran o mapalig-on ang kaalam sa publiko, kalabot na sa mga pamaagi o paglikay o pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom na hisgutan sa mga opisyal ang mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad. Lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibuok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutin-aw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Tingin sa mas katropang Alay Vicente. Ay, gitugutan mga katropang makapiansa mga katiksunan si Sara Discaya. Sa kuan mga katropang gitugutan makapiansa 1 million pesos sa RTC Lapu-Lapu City Branch 27. So kung makapiansa makagawas mga katropang karon si Sara Discaya mga katiksunan ang kontraktor mga katropang na magtiayon ng nakuan sa flood control mga katiksunan. Grabe ni sila mga katropang. Aga tiba-tiba ni mga igsunan kay kakonsabo ni ini mga congressman nga magdagkog limugbugan nga nagadawat mga tropa og mga malita. Oy, niingon ra ba si kuan ha Erwin Tolpo? Kung naa kuno iyang pangalan mga tropa sa malita og sa flood control, mga kaigsoon sa mga malita-malita din ha, mag-resign kuno siya mga tropa isip senador. Pamatud ininyo din ha mga katropa katong nag-akusa ngadto kang Erwin Tolpo. Mga kaigsoon kay mo-resign kuno siya sa pagka-senador. Exciting. Sa katapos sa gabahin mga kaigsoonan sa ato ang mga katropang pagpanaguban ang gitawag nato mga tropa gining weather update mga katropa. XFM weather update. Weather update. Sa atong weather update karon mga katropa, alang kini sa kahimtang sa panahon ang Davao region magpadayon kini sa pagbaton mga tropa og partly cloudy ngadto nasab sa madag-umon nga kalangitan nga adunay posibilidad sa kalit-kalit usab nga pag-ulan og sa mga pagdalugdog mga tropa ilabi na panahon sa hapon ngadto sa gabi eh. Sumod kini sa epekto sa habagat og lokal nga thunderstorms. So busa mga kaigsoonan, ayaw kalimot sa pagdala og payong o raincoat kung mogawas sa inyong mga panimalay. Magmatngon usab mga katropa batok ato sa posibleng pagbaha sa mga ubos mga tropa nga mga dapit o lugar ug pagbadahili mga tropa sa mga yuta o kabukiran panahon sa kusog usab mga tropa nga pag-ulan. Ug ang adlaw mga katropa misubang kaganihan alas 5:25 sa buntag, musalo po sa alas 5:57 mga katropa sa hapon, samtang ang bulan mga katropa karon murag 12 ka oras og 32 mga katropa ka minuto nga masinatian na ito ang adlaw karon. Pero di ambot, makita baka nga napuno matas dagom karon mga tropa sa atong Davao Region. Samtang ang buwan mga tropa na karon sa last quarter o katunga mga tropa nga nagkagamay kini mga tropa nga musubang alas 11:59 sa gabi o musalo po sa alas 11:47 sa buntag. So alang mga tropa kini sa atong lakad sa panahon, magbantay kita mga tropa sa panahon karong nga Miyerkules, Hulyo 8-2026. Amping takanunay o ginautunta mga tropa nga magmalinaw o mabungahon ang atong tibuok adlaw mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Marating kong oras mga tropa, panahon po tayo sa unahan ng tapil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Mayong buntag na lang rin mga katropa kang Chrysostomo Galvis. Morning ni muda sir, diri sa Cebu mga katropa, good morning diha kanimo. Salamat sa imo pagtanaw karon rin sa atong YouTube. O ganing wa pa na ito matimbaya din ni mga katropa, daghang salamat ninyo tanan kay Kisabari. Okay, resikuan si TG Ting, TG Ing. Saan eh? Hindi na ako mabasa. Si Mary Ann Lasdinia. Sardinia Ray. Yan, good morning. What time oras mga tropa? Musunod na ang express balita sa buntag ni Makaoba si katropang Lars Anyol. Sa ngalan karong mga tropa, kinutuwang pwersa sa XFM Network Philippines. Pagpanguna sa mga CEO President Doc Reminitoy sa mong Vice President si Ma'am Levine. Uga simpre mga katropa. Inabagan kami mga tropa sa Master Control katropang Gabs. Alas gitimon sa kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. Uga simpre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Al Gabri. Salamat, exciting Pilipinas!

0: kadugong ang exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan na mina o XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka pati pite, ay hindi ka traspise, ah, may pamuligin.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyo.